0: lezi ngoma esuke siyiphethe ngalesi sikhathi. Ingoma yethu yokuqala ke sikunikeza yona ke namhlanje iBlack Diamond amasana ke noBig Zulu noSiya bathi ke qoma. Uzozwa ukuthi ke sibili ithini zobe usuvota ke emveni kwalokho ukuthi ke yipi ohamba nayo kulezi ngoma ke ezimbili esiyiphethe.
1: Sonwenga

0: Ukhonzi FM lo hamba phambili isikhondla khondla somsakazo ake sihambe ke sibheke ukuthi obana bakhona ngalesi sikhathi lapha yaye inkundleni zokuxhumana ku X ethu Ukhonzi underscore FM ku Facebook Ukhonzi FM zamamseleku zamazama magic kanti ke na ku TikTok sibukhoma lapha ya @zamamseleku 7 ungakwazi ke ukuthi ungishiyele khona ka ukuthi ubani no ungakuphi no awulele ngani usemsebenzini ushaya night shift usemgaqweni usendleleni khona la uphuma khona noma khona la uya khona kuyisonto ekseni ngalesi sikhathi ake sibheke ke lapha ya usifundo praise umfokansele uthi ke ngihle nawe ngikulalele ngilakwana ngoma emapopo ma hashtag intathakusa kanti khona ke nobuyile gasa uthi sawubona zamamseleku nomndeni wonke womsakazi Ukhonzi FM ukuthi je happy sunday ku 326 ngikulalela nginawe ngilana ke egoli Soweto ingungu Wolu Street ndo fire ezone 7 ngiyabonga kanti khona ke umama Zuma kasenzo naye uthi ke sawubona mamthombeni ngikhona ngikulalela ngilawo phongolo lumanzi abovu encotshane nobuyisile emnyene emkhuze mangi uthi ngikulalela wemalwandle Fela Nelson Madondo uthi molo zamazama ngihlezi nawe ngikulalela ngilana ke emnambithi endaweni yasendaka kanti ke ukhona nomandlovu Ndlovu uthi ke sisonke zamazama Jimmy Lagasa uthi good morning Manqoba Piwi Fampanza uthi zamazama sawubona bakithi ngibingelela ke uManqoba uPiwi Fampanza anza ozweleni olundi ya ozweleni olundi okwamanje ke ngisegoli eBinoni kanti khona futhi na noDlamini Sithembele uthi ke ngikhona we mngani ka Abigail Hey ngikhumbula ko siyama abantu bami ngibabone lapha ya indlela ekuyintokozo ngayo ukubona umlalelo Ukhonzi FM ohlezi ukukhuluma naye emoyeni ufunda ama comments akhe einkundleni zokuxhumana ungamazi mase befika bese ozisho ukuthi mina ngusibani bani hey ngiwabona into bengijabule lapha eFriday bakithi osilenda semvelo vezelihle ngibabonile isilenda ngempela yabona ukuthi isilenda lesama catalog ngabona umxolisi gwazangubo obuthelezi usanele sangweni kwaceze ngathi impela ngimbonile ngabona uhabulunga minyi ngabona igeja lakho mtambo ngabona unqamo umfokambatha hayibo kosambaningi ngizolokho ngibakhumbula nje uhlelo mangabe liqhubeka engasajabuli kanje ngaze nganithanda abalaleli bokhosi ngaze nganithanda asambe sencincweni masibuya sibheke nalapha yako TikTok @zamamseleku 7 asithola oqala khona ukhosi sawubona
1: mfakazi wabo muhle unjani
0: ngiyaphila unjani
1: bakithi yasidela ngamehla tebuka wena lapho ungini efrayed
0: Ubukhona?
1: Hayi bengeke sengimadeni ngaphesheya kwanqumani.
0: Bakithi hayi yobuyidibaneke.
1: Ungana niya kuthi zamazama.
0: Bakithi.
1: Kwenzeka ukubona ngama calendar kuze sangibuke nje inkosi yami.
0: Unali calendar ngisho?
1: Likhona.
0: Hayi ke kungcono ke. Siyabonga mfowethu.
1: Bakithi ukhuluma nonkonyondo mfowethu uMasamagama ngilakho nongo mehlala nkosi bakithi azamazama futhi nginawe mfowethu ushalelo lelo hola lelo mfowethu ngikulalele nje zamazama
0: thank you
1: masemithi uMasamagama semithi donke
0: danke ukhosi sawubona
2: sawubona zamazama
0: hello mama
2: njani
0: siyaphila njani
2: Ngihlezi nawe ukhuluma nombelela kwaMthembe konjeni kwandilathi kodwa ngila ePretoria.
0: Mvelase.
2: Uphile zamazamasa siyabonga ukuthi ngihlangane namadela abusongo eFriday bengubuka lapha enkundleni zokukhumana.
0: Siyabonga sisi.
2: Bengekulunge kube thuba uhamba noAbigail ubu right uhamba uyihane uAbigail umshini.
0: Gobali, ngoba uzomosha.
2: Benizohubhana khona lapho omunye usesehlanga omunye ukhala nethanga lomunye.
0: Yey, hayi bandla siyabonga. Taki, hey ubezokhala uAbigail lokho babazile ethi hawunenzani le Friday nasi nasibulala ngokudla. Nasi nasibula and basibulela inkosi yami ngokudla besiphekeliwe lapha nibi liboco saphinde sasagixa bezwa futhi ngama present ngibuye nje nesethi yamenhle ephepuli ngisazoyishutha kahle nekusasa ngiyiposte ku Facebook inkomishi yami umgqome ne straw eneyigubhu zakhona eyimbili eceleni bathi uphuza amanzi izamazama phuza amanzi izamazama ube health oh bakithi ngiyabonga siyabonga asithola abanye bakuthatha bokugcina ukhosi sawubona
3: Ukhulu 14.
0: Unjani buti?
3: Siyaphila unjani sis?
0: Ngiyaphila.
3: Wavelwa ngubusa nawe.
0: Ulala kanjani ukhozi lizamazama?
4: Uyawuqongqotha umbhobho lo he.
0: Mfowethu, kufanele uqongqothe, siyabonga.
4: Hayi cha, abaphatha bakuqasha, hayi baqasha into yokuqashwa, hayi cha, hayi.
0: Nkosi yami siyabonga, sikhuluma nobani?
4: Ukhuluma noShuma kaXaba ogugu emahlabathini.
0: Nonkosi.
4: Hayi asihambe, ngikulalele.
0: Asihambe bhuti, danke. Nkosi sawubona?
5: Zama.
0: Unjani?
5: Ngiyaphila njani ntombi?
0: Ngiyaphila.
5: Ngiyaphila nami uzodwa mthembi eBergville.
0: Dadewethu.
5: Ngihlali nawe nje ntombazane, siyabonga uma uhambe kahle u-Friday amadela abuthongo akuphatha kahle. Kodwa-ke into yawo nendalo ukuthi aphathe kahle abantu.
0: Eyi hayi bangithi ngoba nakwaNongoma, ngangile kaNongoma lapha ko-Navara, saphatheka kahle ngendlela eyisimanga.
5: Kanjalo-ke amadela abuthongo mntakana, siyabonga nje uma uhambe kahle konke.
0: Siyabonga, sese siyabonga.
5: Uphile zama, sisonke, ngisejozi la ngikho.
0: Udanki dali, asithole okugcina, ukhozi sawubona?
6: Hello zama.
0: Madondo.
6: Ngiyaphila zama.
0: Ngiyaphila unjani?
6: Hayi, siyaphila ngathi.
0: Ufika ngani Friend?
6: Hallo, ngobuya ngokhama ngelinye ilanga.
0: Hayi, kulungile mfethu, ebuyidibani, kuhamba kahle kodwa.
6: Hayi, kuhamba kahle zama, bona ngathemba ungcono nomkhuhlane.
0: Hayi, yabona ke manje ngiphezu kwawo ke manje. Sekusele nje kancane ukuthi izwi alibuye kahle ligcwale ngoba hayi umuntu akasanhlinhli izinto ebengiyinhlinhlizi. Hayi.
6: Hayi, sibonga zama, ukhonze lapho kuJoseline.
0: UJoseline ocishwa ngibulalisa. He madod, cishe ngafa phela mina. Awona masokhethiswa amaqupho kuthi wakhetha ukuthi ithuna ngapha isibhedlela ngapha.
6: Hayi uzokubulalisa impela. Uzokuphula emlenzo wabe kuphela.
0: Hayi bye madod.
6: Yabonga zabazama.
0: Taki mfowethu, umsakazo olalela Khozi FM, Khozi olumaphiko phela ungakhohlana kanjani ke ukuthi lapha yama ngabe sesibheke kuwena u4 o'clock. Sina ingosi yethu la sithi khona ungishada ingidongo, ngishada izi, ngishada double D, ungiphula u-gearbox la uthumela khona ke umyalezo kumuntu othandiweyo, othandwa inhliziyo yakho, osondele nenhliziyo yakho. Umcelele-ke nje iy'ngoma zibe zine ofisa ukuthi ke sikudlalele zona. Sobheka ke namhlanje uthumela nje i-email laphaya kumseleku zp@sabc.co.za. Umseleku zp@sabc.co.za. Umyalezo mncane nje osukufuna ukudlulisa kulowo othandiweyo wakho, bese-ke kuba iy'ngoma ezine ocela ukuthi ke sikudlalele sona. Bese kuthi-ke ngabe kokubumbana kwehora lesine la kanjani, khona ingosi yethu la sithi khona phakade lami waphenduka isitha kimi. La esuke sibheka khona ukuthi umuntu wakho lo obumthanda kangaka, ebenithandana naye, eseniyizitha, eseningasabhekani, esekumuncu ngale ndlela phakathi kwenu, kwenzakalani? Yini le eyenzeka, lesi sigameko esenzeka esaholele kutheni iphakade lakho ligcine liphenduka isitha kuwe? Sawubona weRegine Ndwandwe laphana-ke ezilonyeni. Good morning zamazama magic. Ngihlezi nawe ngilana-ke Jebestine Dukathole eblock 4 ekhanya-ke kwaNongoma ezilonyeni. Kanti ukhona-ke futhi noNkosinathi Mbele, uthi-ke uNkosinathi Mbele empumalanga laphana-ke eDarha Kraal. Bese kuba-ke uba nomunye futhi kube uXolani Ngubane uthi zamamseleke ngikhona ePietermaritzburg, but ekhanya-ke kusenkandla eJabavu. Sawubona zamazama uThembo Kuhle Masikane laphana-ke ePietermaritzburg eSlang Spirit. Kanti ukhona futhi noKiss ukhiswe imfene, hayi bo, uthi sawubona ngilapha eBinoni emandleni umanqoba Piwi Fampanza. Kube ke uthandi Thando Masimula watching from America all the time lapha eAmerica, siyabonga yezwa. Lindiwe Octavia Nkosi, ngiyakubona uthi shwi lapha ya udlula usanele Dlamini eMnambithi eTholeni, uMusa Mhlongo eMagate eJericho, khona ke noDuma Kude uthi zamazama nginawe la eDanol la engikhona bakithi. Selokhu nje sibabheka ngoba sihleli nje kuze kubumbane ke ihora lesithupha, umculo omnandi siwuphethe, sibuye siyixoxele kube mnandi kube njeya. Ungakhohlwa futhi-ke magamanxa ihora lesihlanu lizobe likhona-ke izwi labantu. Ngibone nomphikeleli Mvelase emanzini abilayo, lothi mengena angene ngomoya phansi athi umphikeleli Mvelase emanzini abilayo sisi. Hayi bobakithi, ngabona isikhukhukazi sipakile mathe, ngabona hoba nabanye ngisazobakhumbula. Yeyi kwaze kwamnandi. Pretty Masompisi, Jenny Ajevs, Amakaza.

0: Sangazolale lukhozi FM ukhozi yolo maphiko phiko imizuzu ke ingamashumi abili nanhlanu esene phambi ukuthi kubumba nehora lesine ekuseni qeda ukuza ke lapho yayinto kanzi Shekhinah ethi ke wedding song phambi kwalokho Pretty Masompisi Danny Adams ethi ke amakhaza khona la emsakazweni ukhozi FM asambe seke kuma voice note sibone ukuthi ke obana bakhona ngalesi sikhathi intathakusa
1: hashtag intathakusa sawona zama ngihlezi nawe ngikulalele kuze kushalele uhora uswelihle sijongo jali lo ngisemipilovo esmol danke zamazama
2: maki khuluma noma mdlamini emodle madresini uma bezasabele ngihleli nawe nje ntombi sibongile kakhulu ukusisaphotha sikamciyo nihambe kahle dabe nihambe kahle no
0: Nonke,
2: Sibonge nangamakhalenda okhozi. Dankosi, zambo.
0: Dankosi, hambe kahle kakhulu bakithi. Uhambo noma lulude, kukude kakhulu lade siye khona. Yabona nje khona la sithe sifaka khona i-navigator yathi nje amahora azoba mahlanu. Sisemgaqweni ngamuzwe ekhala umhlali ethi awawawawawa ngoba bekushintshwana saya le bekudriver mina sesibuya kwasekuboyena kodwa ke uNkulunkulu sihlengile mama sahamba kahle sathokoza ngendlela eyisimangaliso siyabonga sonke noLonda besihambe kuyimina kuLonda Mbatha kuMlindosi umahlobo lapha yabe sokuba ke umhlali umfoka khanyile ithimba ithimbe kade sihambe nalo siyabonga
3: Namsele ukusile kusile kusile khozini hashtag ukhozi FM hashtag intathawuza nginawe namsele ngila kwa all in order lokwatini library eMpumalanga province uyayazi nje zamamsele lokwatini i next to but plus nawuza ngapho suka eCaroline usibongile mahlala ngisemsebenzini nginawe until kufike lelo hora lesihlukanisa ayiza ma
4: Hashtag ukhozi FM, hashtag intathakusa bona bamthombeni ngihleli nawe uzamathwala lona eyukhaseni emahlokazi asambiki.
0: Danke siyabonga. Imeli ke siyitholile laphaya kumseleko zp@sabc.co.za. Ifundeka kanje, ithunjani sisuzama? Igama lami ngokhetha ukuthula Mbatha unqamu hey akawashaya amavoshu unqamu hey lade yenza lapha eFriday akawashaya amavoshu unqamu uyakutshela wena usethi ke ngalezi ingoma zami icela ungidlulisele uthando olujulile kumaqondana wami my mkami usanele hlela ngathatha emzweni emsinga umama kayamo ngalezi ingoma ke ezilandelayo wayesethi ke ingoma kaNtando noma ngabe yipi uRingo Madlingozi noma ngabe yipi uBrenda Fassie noma ngabe yipi hawo bakithi wenqabu nonjoko wathi ke noma ngabe yipi nje kulabo abaculi wenza umsebenzi wami ubelula ngoba nje hawo ngivele nje mangathi Ringo ngihlangane noma yipi ngithi awuthe noma ngabe yipi unqamo Ingoma zakho ke ezine othe wayicela. Oyemdaka Mbatha, Ringo Madlingozi sifula ngaye uthi sisondele.

ukuthi ungqama akayizwakala ingoma zakhe fanele ukuthi la ikhona nje uyimvuthu uyimvithi ukukhathala usezwa ngabantu ukuthi hawe ngqhamu ingoma zakho kade uyicelile ezidlalile njengoba kade eshilo ukuthi ngalezi ingoma zami ngicela ungidlulisele nje uthando olujulile kumaqondana wami umngami bakithi usanele hlela ngathatha ke emzweni emsinga umama kayamo wayesethi ke ucela ke noma ke yiphi ingoma kulezi kulabaculi uNtando uRingo Madlingozi uBrenda Fassie uNjoko njengoba ke sivala ngaye ke uNjoko ihambisana ke naye ulimithi umfakanani bethu yisela phambi kwalokho uBrenda Fassie uma brr uthe noma kanjani kanti ke uNtando uthe nguwe sivuleke ngaye uRingo Madlingozi lapha ya ethi sondela libumbe nehora lesine kuseni umsakazane uKhonzi FM mosanda ngena ngalesi sikhathi usanda kuvuka uvuye lomsakazo wakho siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni intathakusa nozama wakamseleke ukuze kubumbane ke ihora lesithupha ekuseni.

Sekuyisoke lesisikhathi la engivula khona ithuba lokuthi ke usixoxele ukuthi iphakade lakho leli ubambo lwakho lelo ukuthi ubambo lwami uthi sofa silahlane uthi siyohlukaniswa ukufa uthi angiziboni ngiphila ngaphandle kwakhe lo muntu ngimthanda ngayo yonke into ithemba lami uyisithandwa sami umama wabantwana bami ubaba wabantwana bami umyeni wami wakusasa umkami wakusasa noma umyeni wami njengamanje senishadile noma mhlawumbe ngenze ukuthi nani ngakoshadi kwabe ke seliyagqabuka igoda maligqabuka inkosi isikhathele ukuthi ayigqabukile usakuyona i-relationship kodwa kubi kubi kumuncu sikhuluma nje nishadile nilele emakamereni ahlukahlukene angafani omunye ulele ngalulele ney'ngane omunye uselala kusofa omunye athi hey wezamazama noma silala nje embhedeni owodwa kodwa nje iyaflathelana sisi omunye ubheka le omunye abheke le ayithintani anganothi ngagcina nini ukuthintwa kubi kumuncu yini phakade lami waphenduka isitha kimi umuntu okade umthanda kangaka umuntu benithandana kangaka uze ngempela ungakwazi ukucabanga impilo ngaphandle kwakhe yini le eyenzakalile noma isenzo asenzile kuwena esimbi ngale ndlela yokuthi usevele waphenduka waba yisitha kuwe sikhuluma ke nje kunabantu othola ukuthi bahamba iinkantolo bagqiqa iinkantolo bahamba amacala isishiphelene isishiphelene inkantolo uboshiwe ubosho umuntu obomthanda noma obekuthanda kwenzakaleni kunabantu abadonsa igwebo emajele umuntu udonsa isigwebo ngecala lamlahla lokubulala kuthiwa wabulala umyeni wakhe ufike kanjani ekuthena umuntu okade ufunga phakamphambi kwabantu ushada naye uthi ngiyafunga ukuthi mina nawe siyohlukaniswa ukufa ngiyokuthanda ebuhleni nasebini ekujabuleni nasekukhaleni ngiyobe ngikhona kodwa namhlanje sikhuluma indaba yokuthi uyadonsa lapha isigwebo ejele udonsa icala lokuthi wambulala kuningi bakithi kuningi phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani ngithumelele ivoice note 0791639874 lento eyadala ubutho obungaka phakathi komuntu phakathi kwabantu abebethandana ngalendlela eyisimangaliso yini le engalungisekanga yini le engakhulumekanga kwenzakalani ngiye ngibone ngingena neyinsizwa ethi umuntu eyizamazama mina ngondliswa ingane engingayizali ngithole seyindala ingane ukuthi akusiye yami kube kuningi bakithi kube kuningi kodwa ke sizozwa ukuthi kuyomlalelo Khoza FM namhlanje uthini yena nanga ubheka inqobo uthi sithanda sami mangabe ngikonile bakithi isho sikhulume sengaze kuphela amaviki la ekhaya singakhulumisana kunabantu abathandana abashadile abahlala ndawonye kuphela inyanga angakhulunyiswana la endlini kukubi yini nibangani nenzani lapho

0: Sawubona zama magic. Ukhuluma nenkosipha nashange ngise how we can digital. Zama ehe ngike ngabhekana nenkinga ke mina kothandiwe wami. Umuntu nje bese sithandana naye sinesikhathi eside sidonsa iminyaka. Sithandana impela nje kukuhle. Kwaba nelanga nje lifikayo lokuthi inke ngithi hayi ake ngimkhiphe sike sihambe nje singcebeleke so two sihambe sidrobheni la ePietermaritzburg. Hayi ngithe nje ngisesemasukwana eyi kwaqhamuka imoto emhlophe iAvanza ngihamba naye ngise rank. So ngesikhathi ngihamba naye ngisamile ayi le moto ime nje eduze kwethu. Uma imeduze kwethu imoto ayi naye futhi ngempela ngimbone esehamba eseyemotweni ngaphandle kokungitshela ukuthi uyokwenzana emotweni. Hayi ngithe sengisuka ngambona esegibele emotweni. Uma ngibuzo ukuthi yini uyamazini lo muntu lo okuthathayo manje ngoba phela sihamba nawe. Hayi akazanga azangiphendule kwaphendula yena lo wesilisa wangitshela ukuthi hayi bhutincese intombi yami le intombi yami nje so wena nje khululeka ngayo. Eyi ngifuna ukukutshela ukuthi zama inhliziyo yami yaba buhlungu kakhulu ngoba yena ngesikhathi ngimshela akazange ze ngitshele nokuthi unomuntu mina ngangazi nje ukuthi ngedwa sesinesikhathi sithandana so ngathuka isimanga nje uma ngibona esethathwa yimoto lokho kwang khandisilonde enhlizweni yami ngoba ngaba nestress impela nje kulezo nsuku angikwazange ngisho nanokudla mhlawumpe kwaba u 3 days nje ngingadli ngicabanga indaba yalento ngithuma ngimfonela efonini ngingamtholi uyabona nje kunzima nje kumuncu zama kwakumuncu nje kakhulu kumanje nje ngiye ngisho ukuthi noma ngabe ngingena othandweni angisafuna ukuthi ngibe serious ngale yandlela ngoba ubuhlungu ngabuzwa ey zama magic kunzima ukuba semathandweni kwesinye isikhathi ngoba lo muntu okuyena osuku umthemba impela uyakuphoxa akushawode so nje ey nami ngashawodeka kakhulu zama ngashawodeka nje ngendlela isimanga. So nje inkosi yama ngiyabonga okwamanje ngiyabonga nje ngisazihlalele kanjena ngiye ngisho ukuthi uNkulunkulu uyongibusisa ngomuntu ngelinye ilanga oyobe ngifanele ngaleso sikhathi. Ngiyabonga zama ukukhuluma noNkosi ePhanashange ngiseHawiki
1: zama seleku nguKhozi FM.
2: Sawubona sawubona Khozi FM nani balalele ukhuluma nofana ohlala eMpumalanga eMelo okuvolo mvolo manje angakalalanga osela inini ngeke ngathandana nomuntu kanjalo ngeke ngathandana nomuntu kanjalo ngahlala naye 3 years ngathi mangihlale naye 3 years wamitha hlala sobabili wathola ukuthi akamithiswa yimi umitha le ngaphandle ngayothola mina umntwana sakhulila sana 4 years ukuthi umntwana akasingo wami kwaba buhlungu ngazibona ukuthi angisasilutho ngazibona ngingesinye isilwane kodwa ngathandaza ngathi uNkulunkulu ukhona ngibekele kona kuyeza angazikhetheli isincumo. Namuhla ngijabule kakhulu nginomndeni nginomuzi namuhla ngihlala nabantu abami baphelele ababiza isibongo sami. Ngiyabonga. Hayi.

0: umsakazo olalela ukhozi FM ukhoziyo lomaphiko phiko mosanda ngene ngalesi sikhathi sanda kuvela umsakazo wakho siyakubingelela sakamukela ohlelweni intathakusa nozama wakwamseleko ingosi sikuyona phakade lami waphenduka isitha kimi sifike kanjani la ekutheni uzube yisitha sabangani naxatshaniswa yini uyathumela nje ivoice note yakho ku 0791639874 wenze ke siqiniseko sokuthi ke izwi lakho yaliphakamisa kahle khona uzokwazi ukuthi uzwakale kahle emoyeni noma uma usesimweni sokuthi mhlawumbe uyabonisa ukwazi ukwenza ivoice note ungangibhalela nje umyalezo kuyona ke le nombolo ke WhatsApp njengalo anonymous la ongibhalele othi sawubona sesuzama mina owami sabanga ukuthi sathenga umuzi ngingenayo ingane naye ngawubiza ngumntwana wami omdala ngoba anginayi umntwana naye uma ngiyubiza ngaye uyothi uma sesi oh okay uma uyothi uma sesithole sobabili uwele ebantwaneni bakhe kumanje akasondeli ngisho kimi noma ngabe kunjani sibanga lokho nje ukuthi umuzi ngawubhalisa ngengane yami engayithola ngingakahlangani naye ey umuzi uthenga ubani ngaphela uma ngowakho umuzi uthenga wena dadewethu kufanele vele ubize ngengane yakho lowo muzi awukwazi ukuthi ungathenga umuzi wedwa bese uzowubiza ngesithandwa sakho noma ngopartner wakho ubunabo abantwana ngaphandle makuthi umuzi wenu nobabili enuthengile ngokuhlanganyela wathenga ubani umuzi ayesiqhubeke sithola ama voice note
1: ngibingelele samasama nginenkinga lana engithandane nomuntu sengithi lapho sengimthanda sengiqedile ngishona nokumlobola sengimenze yonke into waba nesinqumo sokuthi yena ngeke sakwazi ukuqhubeka nami ngaleso sikhathi mina angisebenzi uma ngabe ngingasebenzi lwaphela uthando ngithi ngiyazama kwamanye amantombazane induku yami ayifuki uyifile fi ngaphinde ngathola umsebenzi ongiholela kangcono wabuya lo muntu lona mangabe ebuya sengiyakonfirm ukuthi ngabe inkinga ikimi noma mhlawumbe ngiyagula yini iyasebenza kuye induku okubhlungu okungiphatha kabi akancenisa ukuphuma ebusuku engishiye phansi eze ngitshela ukuthi yena uhambe yakusibanibani nami ngihambe ngeyintombini zami mangithi ngiyamtshela ukuthi cha induku yami ayisasebenzi isebenza kona kuphela uthi vele kufanele ngicabanga ukuthi uzodla imali le mali lena uzoyidla kanjani mina ngingayitholi kumanje ngisathukile ngisashaqekile ngibonge umsakazi wami angazi ukuthi ngenza njani kulolu dabo njena ngicela ungidlulisele nakwabanye abasakazi ukuze bekwazi ukungisiza nabanye abalaleli cela bengisize ngibonga kakhulu umsakazi wami
2: so nazama unjani ngisamthaphile hey zama mina ihlami ithemba bekumnandi nje kukuhle sithandane hey usisi wakho mdala wavele wathi nje mnike lwa ngimfuni hey baxabana bazibalimazana kwagcina ekuphetheni ukuthi kufane ngimnye ngendlela benza ngayo hey useyini Eyi useyini zami yadabukisa usehlaza edakiwe zonke insuku hlezi khala zonke insuku sesiwakhakana ndabana akathi qa lapho ngayikho into e-wrong engayenza angitshelwa ngiphutha lami kodwa nje kwavele kwathiwa sihlukane angendlela adabukisa ngayo ngiyabonga zamangu ano
0: eyi ngoba bakithi o sisi ungenaphi nje kwi-relationship yamfowenu umunye kuanini masila osibhalele uthi hi zama ngiyabonga sisi ngiyabonga mina ngishadile umyeni wami ujoli ibhadi ulala no sisi abadayisa umzimba bomakhelwane uqonywa khona kumanje uvelathi yena umsulwa ngikhathele ngiyunes nginongena i-night shift asale ke apapruke enze yonke into afuna ukuyenza okubhlungu kakhulu ulala nabo kulomuzi ekamereni lami ekamereni lethu la ekufuze ngabe indawo yethu yokuthula indawo yethu yokuqinisa uthando lwethu nomshado wethu kodwa labantu yabalanda bafake khona la uthi ke umndeni ngawazisa lutho ungenelela nomkhongi lutho angisazi sisi angisazi phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani kapi khanso uthi ndincede

0: Zama. Hey, mina, eish, yazi angifuni ukuqamba amanga. Akusekho nje umuntu wesilisa engimthembayo empilweni yami. Umuntu owayeseqale ukungilobola nje impela sekunamalungiselelo ukuthi kuzoba nomshado. Hey, zama zama into ayenzeka ngokuthi wayethe ukuba mdalanyana kimi. Kwayinto ayeyenza wakuthi mangabe ngivakashe khona bethathe ngokuthi ngoba mina sengikhishelwe ahambe indlela zakhe kuthiwa ungakhathazeki wena usumakoti la ekhaya engabona ngathi la ngiyoguga nini lokhu ngihlalele into enjengale ngaphuma zama kuhle kwembewu yamazambane so nje ngaphuma ngaphela ngathi nje wena Nkosi uyazi ukuthi ena ungidaleleni mangidalela ukuthi ngiyoke ngishade ngiyoshada mangidalela ukuthi ngengishade angeke ngibekezelele into efana naleyo ngaphuma zama namanje ngiyayiphilela ngiyiphilela impilo yami ngiyazondla ngiyayisebenzela uNkulunkulu usangiphila umsebenzi yeyi angisathembi muntu wesilisa zama zama kodwa ke inkosi mangabe yayingabele kuyokwenzeka kodwa futhi mayingangabelanga angeke kuze kwenzeke ngiyabonga zama zama
1: zama zama uyaphela msakazi ukhuluma noSanele wakagumbe thintwa zama zama hey zama zama ngeke ngandlula kubo lobo buhlungu zama zama ngathandana nomuntu cishe 10 years zama zama ekugcineni kwangiphoxa zama zama ngathola ukuthi useyangijolela zama zama kodwa kaye ngakhohlwa zama zama ngiraiti nje manje ngaqhubeka ngempilo zama zama uSanele lo wakagumbi ethintwa zama zama ngibonge msakazi.
2: Hey zama zama waze wangithinta inhliziyo yami. Hey zama zama ngiphuma kuyo ngashiya umuzi wami ngashiya yonke into yami ngaphuma ngahamba ngoba wezama zama ukuthula kuyakhethwa yabona uma usufuna ukuthula empilweni yakho awulwi uyakukhetha. Hey ngakukhetha ukuthula zama zama.

0: ngikhipha umnyeni wami belo bekumuntu othanda abantu amazane kodwa nje bese ngihlalele yakubona lokuhlalela ukuthi ngihlalele iy'ngane ngihlalele umuzi wami ekugcineni akuzange kungisize ngoba nalowo muzi engangiwakhile ngiwushiyile ngahamba ney'ngane zami wasala-ke umnyeni wami wafake iy'ntombi zakhe bajabula-ke kusho ukuthi abakubo okwakuyibo ababengiqambela amanga bengiphixa besho konke bethi ngifuna ukumbulala mina ngiyajola. Emva kwesikhathi esingaka zamazama siney'ngane naye eziwu-3 yeyi kunzima kodwa into engayisho ngathi nje ngizobalaya ngento eyodwa ngifuna ukuphumelela namanje zamazama ngiyazama futhi bayabona ukuthi empumeleleni la ngiyakhona. Ngiyabonga.
1: Zamamseleku Ukhozi FM luhamba phambili.
2: Umsakazo olalela Ukhozi FM Ukhozi olumaphikophiko. Ey bakithi kuningi. Hayi kuningi okwenzakalayo othandweni bakithi. Omunye anonymous la ungibhalele. Uthi Mamseleku ngiyasazi leso simo. Ngahlukana nengoduso yami esesiphile nayo iminyaka. Ngiyavuma nami benginazo izibi zami zendlela njengomuntu wesilisa kodwa ngoba ubehlezi efuna amaphutha bengithi ngilela vula ifoni yami azenze mina axoxe nabo bonke abantu besifazana abasefonini yami kuthe sethola ukuthi abanye izancinza kwashintsha ukudla epletini kuyimanje sinonyaka sahlukana noma kusenzima namanje ukwamukela lokho. Wangiblocka kuzona zonke izinto from u-anonymous laphaya ePietermaritzburg. Hey, angifuni ukuphawula la ngoba kuzothiwa manje ngomuntu wesifazane ngithatha amasayidi.
3: Samazama. Hey, umoya wami uphukile. Iphakade lami. Lihambela kude kunami kumanje. La hamba ngosuku lwe-Valentine. Kwashaya u-8 kufanele lifike la ngafika, ladlula la yakubo. Lokhu la hamba. Ilokhu la hamba nge-Valentine. Engicabanga ukuthi liyejabule lapha elikhona njengoba likubo. Sine ilas bonithi na 26 years sinomzukulu. Ayi. Wathandana nomakhelwane. Waphinde washayisa imoto yami eshayiswa u-boyfriend wakhe. Ngakhokha. Waphinda futhi kwamakhelwane. Lakasebenza khona, wathandana nakhona, waphinde wathandana nomuntu engathi ubaba wakhe. Ngoba umzala kababa wakhe. Ibengithi phakade lami. Njengamanje uhambela kude noma sixhumana kodwa ibuhlungu inhliziyo yami ngoba ngamenzela konke ngisasebenza kahle ngoba ngasasebenzi kahle namhlanje usengishiyile. Sengibona kungento yalutho. Wagula ngahamba ngamphalazisa. Kwathi udliswe indoda ngathi mina angaze ngimdlise kwathi wawuyazi la kahamba khona ikhona indoda emdlisile makhwapheni wakhe. Induku yami yangasebenza kuye kodwa uma ngiphuma ngaphandle iyasebenza. Ayi, ngifile nje ngihamba. Ngephakade lami ngifile ngihamba, lingibulele ngihamba. Ngikhuluma nginezitha left and right. Ngihamba nje ngiboshiwe i-protection order kungenxa yalo. Abanye bangithembisa ngisho iy'nhlavu omakhwapheni bakhe. Unabo baningi. Bayangilwisa. So nje inzima impilo engiyiphilayo sengize ngehla nasemzimbeni. Angazi angisazi fanele ngenze njani.
1: Zamamseleku Ukhozi FM luhamba phambili.

ubuhlungu. Okokuqala nje. Iminyaka emingaka aseyihlalile kulobu budlelwane bamanga e-20 yonke. Ngiyaqonda ukuthi mhlawumbe indaba yokuphumela obala uma ngabe umuntu othandana nobulili ofanayo kwezinye indawo esisuka kuzona ezinye esikhulele kuzona zasemakhaya kuyaye kube nzima ingakho uyaqaphela ukuthi abantu abaningi ukuthola ukuthi umuntu masesethekwini noma sesegoli umuntu useyaqala useyavela ukuthi yena imizwa yakhe ikanjani bese kube ngazi mhlambe igoli noma ithekulo imshintshile kanti cha ubevele njalo ukuthi la esuka khona ubengakhululekile ukuthi engavela ngenxa yokuthi umphakathi esiphila nawo mhlawumbe awukufundiseki kahle noma awukufuna ukwamukela ukuthi abantu abathandana nobulilo ofanayo bakhona futhi baphakathi kwethu bafana nathi yinto ekhona eyenzakalayo uyabo thotha umuntu usezofihla ke umuntu afihle acashe nje kuze kube ukuthi ngempela usethola nencindezelo ukuthi awukanti indoda uthatha nini awuthathi ngani uma kodwa ngoba vele usebenza kahle imali khona njengoba isidadewethu uthi usebenza kahle yini ekubambile ngempela uthatha unkosikazi yabo agcine naye esemthatha unkosikazi kodwa ekujulela kwenhliziyo yakhe azi ukuthi akuyona lento ayifuna ngicabanga ukuthi noma ngathiwa isimo sinjani noma ngabe siphi isizathu esenza ukuthi ugcina ufihla indlela ozizwa ngayo ufihla imizwa yakho kodwa engathi ubungazinikeza isikhathi ucabanga ukuthi lesi sinqume ngisithathayo ngakube ngiyamcabangela yini lo muntu owesifazane engimthathayo njengamanje engizomoshela isikhathi engizomoshela iminyaka ye-20 yonke ngibe ngizazi ukuthi mina ngiyindoda kodwa ngithanda amanye amadoda uze ngempela kuyalotsholwa niyofika ekutheni niyashada umfaka iringi lapha yakuyafungwa kwenziwa yonke into uyazi wena ngaphakathi ujula ukuthi uthanda amanye amadoda thuleleni thuleleni qhubeke naye kuze kube khona umntwana kuze kuvela umntwana bese uzomqhumisela ibhomu emva kweminyaka ye-20 eyiwe buti eyise siyabona njengoba usho ukuthi engaze ngalimala zama wazi wangiphendukela umhlaba ngiyakuzwa mina ngiyazi indlela ozizwa ngayo lapho hey dadewethu uNkulunkulu makaqinise angazi ngoba kwesinye isikhathi enye into eyayilimaze kakhulu ukubekezela ngiyazi ukuthi ukubekezela kubalulekile kuyadingeka mangabe kufika isikhathi zomzima ukuthi ubekezele kodwa uyabona mangabe usubekezelele zonke lezi gemegeme njengoba ubalile ukuthi ubethana nangisho nanomakhelwane uthukwe kwenziwe yonke into ubekezele egcineni manje njengoba sozowafika esinqumweni sokuthi ufuna ukuphuma kulobu budlelwane ngoba sekufikeke manje kuyilast number kokugcina la uthole khona ukuthi uthandana namanye amadoda sekuzoba khona le yanto ethi engaze ngasimosha isikhathi sami engaze ngaba isilimo sozozibuka ngathi wena buyisilima ngoba uyasho ukuthi abantu bebeyazi lento yokuthi uthandana nabanye abantu besilisa kodwa wena ungazi so uzoba nale nto yokuthi bebengibuka ubulima sonke lesisikhathi shothi mina enginyona uzoba uzozonda kwa wena uzozidinelwa kukhona nje umuzwa ozoba nawo kuzobuhlungu kodwa engazi ukuthi ungathola nje ukuphola mfowethu angazi ngathini ngathi ungathola nje ukuphola nokuthula ngiyazi sanomntwana ekufanele umchazele njengoba nomntwana eseze wayithola le ndaba ukuthi ubaba sihleli naye nje kanti uthandana nabanye abantu besilisa into evela manje into entshe kade ningayazi yabo ey angazi Nkosi yami angazi ngazi kodwa ke engathi ke uNkulunkulu engakupha nje ukuphola enhlizweni yakho mfowethu uthole injabulo dadewethu ube right Ogcina ke esovala ngaye namhlanje uthi sawubona zama. Mina benginomuntu engihlala naye iminyaka engamashumi amathathu, 30 years. Saba nezingane 6 kwabantwana. Endala ino 28 years. Ilast born ina 5 years. Kuvela manje ukuthi akuzona ezami. Zonke Hey we my babu uthi inhliziyo yami ibhlungu sisi ngishiye konke angisena lutho kumanje kusho lensizwa e anonymous 6

Ay Jehova ngeke 6 weingane Hey wazakhohlakala wesisi yangithi ngithini Hay Hay angikhathali ngathiwa la ngiyakubonga mina ngeke Kanjani Kanjani umuntu ohlala naye endlini eminyaka e-30 Zise zibe isithupha izingane zonke noma ngabe mhlambe ke kwavela ukuthi unenkinga mhlambe yenzalo mhlambe akabathola abantwana ngandlela thizeni angazi mhlambe bekuyini inhloso ukuthi zise zibe isithupha we Hey kuningi nganza kwethu kuningi hey webafo hey omunye umuntu olimele lo omunye umuntu olimele kakhulu lona omunye umuntu esilisa ozwa ubuhlungu engingazi ukuthi ngizobuchaza ngithini uyacabanga i firstborn le ena 28 years umntwana ezozalwa kusukela eyusana ekhula ubona konke ubonda naye ubamba iqhaza lokuba ubaba umnikeza uthando wenza zonke izinto umnakekela esikolweni hayibo eyikukho konke nje kuzo zonke nje lezi zimo ezibhlungu kangaka ezenzakalayo engathi uNkulunkulu ebengathela umusa engathi uNkulunkulu ubengasikhumbula bakithi ngoba yabona ukulimala enhlizweni umuntu olimela enhlizweni angazi ukuthi ngingachaza kanjani angazi ukuthi ngingathini kushintsha izinto eziningi kushintsha izinto eziningi indlela obuwa ngayo impilo indlela ocabanga ngayo sikhuluma nje kunabantu abathatha izinqumo zokuthi bayazibulala bayazilengisa ngenxa yazo lezimo lezi ezikanje umuntu athi mecabanga vele abone impilo yakhe ukuthi ayikho athi yini ngisayiphilela ngenxa ukuthi uzwa ubuhlungu Jehova ke makabe nathi bakithi Jehova makasithwale siyabonga kubona bonke nje abathe bathola ithuba lokuthi bangene namhlanje nangevikelizayo seyiqhubha ngiyabona siyaqhubeka ngena kakhulu ke manje seyiqhubha ngevikelizayo ngesikhathi esifanayo phakathi ka 4 no 5 la sithi khona phakade nami waphenduka isitha kimi kwenze njani Jehova kabe nathi

0: Ukhosi FM ukhosi yolo maphiko phiko sithola ukuqala ukhosi sawubona ukhosi sawubona
1: yebo niyaphila
0: siyaphila njani
1: asiyaphila sisi
0: yebo
1: hayi sisi hey mina ke izinto leke ikhunywa abantu azobona ukuthi lezi nto awuthandi kodwa nje ugweme nje eish
0: hey mfowethu bezikhuluma ngawe
1: Hey ubone nje ukuthi hey yazi mangathiwa lezi zinto ngiyaphakamela hey ngalimala abantu ngoba ngiyiyeke nje eish
0: Ya kwesinye isikhathi kunezimpe ezidinga ukuthi nje mfethu uvele uzithathe uzibeke esandleni sikaNkulu uthi Nkosi dila nabo yilwa nabalwa nami
1: Hey ngoba hayi ubone ukuthi asinaphi kwamandla akho
0: mfethu Ya kuyenzeka mfethu engathi kodwa ngingalunga konke engathi nje ngingadlula konke
1: Hayi siyabonga
0: Dankie mfethu Khosi sawubona
2: Yebo langa lihle mntu
0: Yebo njani
2: Siyaphila hayi uvuka manje kufeni wasla
0: Hayi bafethu kuningi yabona nje ubefuna nje ukuyikhulumela nami nje ukuthi sikhuluma ngani akuhlamba angizanga nokuza uthi ngivuka manje kusene kulungileke siyabonga lana kungena umuntu othi ngingumnqobi ngizonqoba zamazama inkinga engibhekene nawo njengamanje u1 no2 no3 noma isimo esithize esikhona njengamanje noma into enganginikeza ukuthula enhlizweni yami noma into engilimezayo emoyeni kodwa ngikumethemba uNkulunkulu ngiyazi ukuthi konke kuzodlula ngizonqoba ngizosinqoba lesimo nalokho kuzodlula ngokumethemba uNkulunkulu ngiyazi uzongithwala ukhosi sawubona khosi sawubona
3: bozokulama
0: yaye sesimjani
3: ona tie ukhuluma noNkulunkulu
0: Wedali ayimbi network yakho Nkosi yami uphinde uzame futhi Sisi Aw bagithai asidlule sithola omunye ukhoze sawubona
4: Yabona zama njani sisi
0: Ngiyaphila njani
4: Ngiyaphila ma ngiyaphila
0: Mhm
4: Yabona wezama ngendlela esengingene ngayo inkosi zeimoto iminyaka ilandelana
0: Ey
4: kodwa uyeka sudume mecula sidlule izintweni ezinzima njalo siyanqoba
0: Yebo sisi kunjani
4: Njalo nje uma ngizogibela imoto noma uma ngizohamba ngemoto ngiyisho njalo ukuthi Nkosi njalo ngiyanqoba lo hambo ngizolinqoba sengiyeke izingoma koni igcina impela ngihambe
0: Ey bakithi
4: ngingahambi so nje ngithemba uNkulunkulu njalo uma ngizophuma ngihambe sami
0: Ah aqhubeke Nkosi yami akugcina kulondoloza kuvikele sisi
4: Amen ngiyabonga sami ngamhlonge adamsa ngiyithanda kakhulu wezami
0: Ngiyakuthanda nami sithanda sami ngiyabonga
4: Ngiyabonga sami
0: Hey bakithi Jehova kasifikele Nkosi yami hey kwabona lokho nje ukuthi usudlule ezingozini zomgwaqo eziningi kodwa usaphila usaphefumula umphefumulo uhlangene nenyama Hey bakithi siyambonga uNkulunkulu ukhosi sawubona Alright sasiya lapha ku line 3 khosi sawubona
5: Hey zama
0: Yebo
5: uyaphila
0: Ngiyaphila njani
5: Brenda.
0: Brenda. Hayi namhlanje khona inkonto ekhona lapha kuma network. Angasithola umunye la ukhosi sawubona?
6: Amazama unjani?
0: Ngiyaphila unjani?
6: Ngiyaphila baba, ngiyithemba uNkulunkulu ukuthi ngiyisa lezi zinto engilwa nazo. Abantwana zaba bengasebenzi, mina bengasebenzi. Benza ama interview bengaphumeleli. Kodwa ngithembe ngelinga uNkulunkulu uzongibisa sana.
0: Ah kuzokhanya sithandwa sami uNkulunkulu uyayizwa imkhuleko yakho kuzolunga yezwa Engathi ngalunga sithandwa sami Hey bakithi hey Ukhosi sawubona
7: Ngizama zama ukhosi
0: Unjani budi
7: Ngiyaphila zama eRichmond la usukhona la ngithi ngifuna ukuthi ngibone khona zama ngesonto ezila uNkosi yami uNkulunkulu uthi nje abalali bokhoze FM beke benze kumina ngifinyelwa ngomaqonda nokandlamile esidone semgxumele zeshimondo ezama kwanze kwabuhlungu nathi sinomuntu eyakhona nje kulezi zimo ezinjena ngilalelela kade ngilalele ubusuku la ngilalele ngifinyeke ukuthi nje abantu abagcine sisi bazonqoba abantu sisizama bekhuleke nje uNkulunkulu khona ubeda zama ngiyacela phela zama ukuthi nje Yandinga zama zama
0: Hayi kulungile bhuti. Akuyeke kube khona indlela ozothumela ngayo mhlawumbe noma uthumele la ku WhatsApp postage into ekuzongabilula ukuthi siyikhohle yabo enemininingwane usuku isikhathi indawo yabo ezobhalwa nje phansi ukuze silokhu sibona kahle yezo.
7: Okay, namahlambe ngenye into kodwa nje kuzobe kuyisonto nje eyisonto leyo impela uzabuphuma ngalo la lesonto ezayo umhlaka-7 indawo yodwa nje iRichmond nje ezamaakungeke nje kuthiwa akekho nje umuntu ongamazike lokhu manje lo muntu ozosakala mina eRichmond umaqondana.
0: Kulungile mfowethu, siyabonga.
7: Yabonga zama zama.
0: Asithole amabili bese siyayivala. Ukhozi sawubona?
8: Yebo, hhayi akele sikhulekise iy'nto zethu ukukhanya yivuleke ulange lihle mntuba.
0: Mfowethu, Jehova uyezwa Nkosi yami, Jehova uyalalela kuzolunga bhuti yezwa.
8: Yeah.
0: Bakithi, hey. Yogcina, Khozi sawubona. Khozi? Sawubona. Oh, all right. Mhlawumbe inkinga i-radio lapha ngoba ngiyazizwa. Samuel, sawubona. Yebo, sawubona.
9: Ukhuluma nawe Brand, network bale khuluma ngayo.
0: Yebo Brand.
9: Ngitizolo besifika umntaka umfana womfowethu futhi. Owalimele engozini sithuthuthu.
0: Oh, bakithi Brand.
9: Kanti ngonyaka odlule sifika abafethu abawu-2 omunye ayewuthisha omunye ngumfowethu omdala. Yabona nje kamkhize kunenkinga la ijababa bakithi.
0: Mm.
9: Bengicela ukuthi ingoma kanati nonkanye sidumisa phezulu kwesimo sakho la udlala lo ngoma nje uBrand siphathele kabuhlungu kamkhize. Siyashonelwa naka izihlobo zami kwaNdebele eNkosi kade kushona ingcwatha futhi izolo inesibelile kadini senza khona izihlobo zethu lezo kade kungcwatha futhi umfu wabo obuthexi ephethe amathexi abakadolwane kunzima kunzima la ijaba sina udemon likhona awusitawulubuya ingoba kanathi nokanyisa ukuthi ndiyomisa phezu kwesimo sakho uyayibonga le breath of enkandla. Amen.
0: Amen Brenda. Hey bakithi, ayi kunzima. Intokozo Mkhize, uthi moyo.

0: Kodwa siyabonga wena Nkosi ukuthi wena uNkulunkulu wethu osivikelayo ngazo zonke izikhathi. So siyabonga ukuthi namanje uNkulunkulu nathi namanje sisazophuma sihambe semakhaya, uhambe nathi usigcine njalo ngoKristu Jesu umfelo wethu kuze bephathe. Amen.
1: Oh siyabonga kakhulu baba umchuno sisikhulekele kamnandi bangani bami beyintokozo kakhulu ukuthi sibe nani namhlanje kuseni sizokhonza ndawonye bangani basemakhaya sifundile ukuthi kumele sibe nokholo singabi nako ukungazethembi simthembe njalo uJesu Kristu ngenyanga ezayo ke bangani bami uzobe khona umfundisi othidla mina uMasikhosana kuyena osiqhubelayo uhlelo uvumelani abantwana beze kimi siyabonga kakhulu mazulu la kwezamabandla uNkulunkulu anigcine njalo umamthokozani umamkhize wakandlovu nisale kahle.

ani khona la kumsakazo ukhozi FM sithi uhlelo ebukhona njalo ngamasonto suka sikhona ukuzokuvuselela sikhulume nawe ekhaya sizokunikeza ithemba uNkulunkulu khona uNkulunkulu nawe masibuya ngapha ke siyabuya singena kuyinxoxo yethu lamathambo asengaphila nophindiphi thande kadube inhliziyo yomsindisi.

0: Sanibonani balaleli bokhoze FM igama lami uMbongeni Kheswa ngizobe ngihleli nophindi P ekhoneni
1: uKhozi FM uKhozi FM lohamba phambili
2: ishakalolunye imizuzu shayeli hora leshumi uhlelo ebukhoneni sithikela amathambo asengaphila namhlanje sinaye ke uThula Sizwe Miyenda insizwa nje esayincane uyayibona la eyavuselele kuNkulunkulu wabuyisela ithemba kuyo emva kokuba ke ingene kuma drugs ngenxa yezimo ezithize wasegcineni uNkulunkulu wamsiza wathola ukuphila wathola ukuthula enhlizweni yakhe namaphupho akhe okuba umculi gospel anawo amthembayo uNkulunkulu ukuthi ke njengamanje kuyaqhubekeka kuyaphambili inhloso ke yokuthi ke sibe naye la ukuthi sazi ukuthi nawe emlalela ekhaya noma ngabe obuphi ubunzima odlula kubona uNkulunkulu uyasizana unendlela yakhe yokuthi nje akulekelele noma ngabe siphi isimo umzali obhekene naso kumntwana wakho njengalesikhathi sanamanje ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi ngenxa yalolu hlelo yale inkulumo esingena kuyo namhlanje nje uNkulunkulu uzokulekelela akusize akupha amandla. Sawubona mfowethu asibingelele kumsakazo cause sibonga kakhulu kuba nawe.
3: Amen njani?
2: Siyaphila.
3: Siyaphila sesiwami.
2: Ukuze Thula nje kancane kunika isithombe ubani uThula Miyende sesibona nje sesizokhuluma ngale ndaba enkulu angaka yama drugs nokuhlala kwakhe emgaqweni. Mhlawumbe usinikeze isithombe ubani uzalelwa kuphi kweyiphi indawo?
3: Oh igama nguThula Sizwe bakaMiyende olizalwa eMaritzburg uhlala endaweni ekuthiwa iseAzalia A1. So nje umuntu wabhema ama drugs isikhathi eside ngaze ngagcina ngihlala emgaqweni.
2: Khona insizwe engingayiboni trenda lapha yana. Khona enye insizwe etrendayo angisazi noma uweni kodwa ngizozwe enkulumeni uma ngabe iqhubeka kodwa nayo eculayo egcine ebikade ikuma tracks esicula igospel. Kulungile ngoba ngiyabona la ukuthi uhamba uhambe unothando lokuba umculo wegospel and uyabona njengamanje kuhlangana. Kodwa ke siqale ke sinike isithombe umlaleli ungasixoxela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ugcine usemgaqweni. Eziphi izinto ezakholela ekutheni utsho leso semgaqweni ugcina ungena kule mpilo yama drugs?
3: Okay, ngiyabonga nje ungibuza lo mbuzo. Into eyagcina ngiholela ukuthi ngicina ngiba semgaqweni umtshontsha emphakathini. Ngintshontshile ngokuhluphila umphakathi, ngahlupha nasekhaya, ngintshontsha ngisho ukudla ngizokudla nami ngihambe ngokudayisa kodwa ngiphinde ngibuye ngizocela ukudla ntambama. Kungiholele ukugcina ukuthi umphakathi ugcina ufuna ukungishaya, ngagcina ngibaleka ngihamba ngohlala ke emgaqweni iminyaka ngithibe u5 ngihlala emgaqweni eMaritzburg. Ugcine nje lapho ngihlukumezeka kakhulu abantu bagcina bengangithandi ngisho ngakhona emgaqweni bengangithembi. Kwasho nje ukuthi ke nami ke angena kumuntu vele ongelo oyigwanga umuntu oyigwala ngizange ngithande ukuthi ngenze izinto ezimbi kubantu kwabe ngiyiphathisela abantu nje down kepha ke uJesu ke wagcina efikile nami.
2: Kwakade kuyini ekwenze mhlambe ubuhlungu obuthize bokwenza ukuthi ungene kuma drugs ngoba ngicabanga ukuthi ngesikhathi untshontsha bosuku untshontshela ukuthi ukwazi ukuthenga ama drugs.
3: Yeah no ngeke izinqamba manga sisiwami into engenisa ama drugs abangani.
2: Yeah
3: kunomngani wami nje owangithestisa ngomuntu oyebhema insangu so wayifaka insangwini sasayibhema ngensangu ke lento wayifaka insangwini kanti ngizobhema ngizovuka ekseni senginobhlungu ngoba amobhema iwunga uba nobhlungu maswe uyiqalekele
2: okwakuyiwunga
3: yesiwunga
2: so masuvuka uvuka usuku sonezinhlungu ezidinga ukuthi ubuyele kuyona uphinde uyithatha
3: uphinde futhi uqhubeke uyibheme kuphele lobobhlungu. Uzubona ke nje sekunjena nje emhlabeni abantu abasha sebengene kakhulu kuyona sebeyibhema omunye sothi uyayibhema akasathandi njenganami ngathi sengiyibhema ngasayithandi. Yesikwasho ukuthi ke uJesu uzongisiza afike eMaritzburg ubaba uMaphumulo uBishop Maphumulo banenhlelo abazenzazo ukwenza ama open air basondele kulabantu abayamaphara njenganathi ngoba sesibizwa ngamaphara masubhema iwunga akekho umuntu osekunika uthando akekho umuntu osekuthemba. But nje ubaba uMaphumulo eholwa uThixo waza kuthina esishumayeze sibabone nabanye ahamba nabo befakaza ngalento ukuthi sebeshintshile beshintshwa uJesu ngoba uJesu olapha kuleya ndawo eJerusalem unamandla amangalisa kakhulu ngoba kuphuma befundisi lapha yashadelwa ngikhuluma nje izolo khona deshadelo
2: ubekade semgaqweni
3: yes oyebhema naye ilunga
2: umfethu usemgaqweni okay uyantshontsha untshontsha ekhaya untshontsha emphakathini usuyashawa wagcina usuhlala emgaqweni ikushintshe kanjani into yokuhlala emgaqweni iyona nje uma ungasuxoxela umuntu ngempilo yokuhlala emgaqweni
3: impilo yasemgaqweni ayikazi aba rights ngoba usuke uzwa ubuhlungu ngaso sonke isikhathi kodwa obubekezelelayo wena ngoba usukulele emgaqweni usuke kungekho shelter oleli ngaphansi kwayo usukulele ngaphansi kwavrandi maqhamuka imvula uyasukuma ume ngenyawo ulindele imvula ukuthi izinqamuke ziyaba manzi nengubo osuke uzolala ngazo
2: isuke ikhona into ukuthi hey mhlambe mangabe sekhona imvula ke ngibuye ekhaya ikuthini engqondweni kuba buhlungu noma se umuntu usuke kufika mhlambe kuya ngama level la sethi ayisengiyayidela njani senandaba nalutho
3: khona into ebuhlungu sisiwami uyakufisa ukuyakini khona idenje langaze ngakhala khona inyembezi but usuke usaba ukuthi uzoshawa umphakathi ngoba usuke uhambe uwenze izinto ezimbi emphakathini behalela usuke uhalelwa ngisho umuntu ongakazi umone ubona ukuthi usehalela nokuhlamba umone yena akwazi ukuthi akuthole ngaleyo ndlela akuthola ngayo ngoba ngisho ukhona ethawini awuhleli ngendlela okhululeka ngoba usuke usethawini langakini abantu basuke bekufuna ngaleso sikhathi ngoba ukuthi uhleli umile esiqongololweni ubabone beqhamuka abantu yesi uzodakha ke wena ngendlela odakha ngayo ngoba usuke ukade wadlala vele ethawini
2: sobe uhlala kumgaqo kuphi
3: bengihlala ku Chess Street
2: khona
3: khona eMaritzburg u Chess Street u Retief ngoba la kukhona khona indawo la kudesa ngakhona
2: umlalela ekhaya ungabona insizwa oshaya isudi yakhe iphelele yabona le nto ayikhulumayo nale ayiyona njengamanje uyabona ngempela ukuthi lube khona ushintsho kuyilona engifuna singene kulona kakhulu kulesikhathi thula ukuthi kufika ke inkonzo kuyashunyayelwa nini kwenzeka lo mehluko nini empilweni yakho after lo 5 years oshilo uthe ubuse emgaqweni kwenzeka umehluko nini oluphi usuku wezwa kanjani
3: ya izokuthusa ke leyo suku ngoba usuku engezwa ngalo ngizwe January February ngithi u March befikile u February yes if I'm not mistaken this year
2: okay
3: ya ulonyaka lo bafika kokuqala ngabezwa ngaya kubona ngafika ngahlabelela
2: okay.
3: Wezwa ubaba umfundisi ukuthi ayibo
2: khona
3: uhlabelela ngale ndlela ya so ke kwasho ukuthi bangcenga befuna ngihambe nje nabo ngaleso sikhathi yesingala ngabatshe cha ngeke ngikwazi ukuhamba
2: yeah
3: ngisathanda ukubhema ngaqhubeka ngayibhemela ngavatha uyavatha ka ke mobhema iwunga kudlalwa nje babuye kwesibili kithi mhlamba uMatch babuya baphinde bangcenga ngala kuthe ngomhla ka 11 April kulonyaka ngayithathela mina isinqumo anginazi ingubo zokugqoka ngacela kumama lo ngimkhiphela inqola etown uthi ngisacela angiphe u 34 rand ngifuna ukuye eJerusalem
2: yeah
3: cela ungicelele inganeni zakho ukuthi cela zingiphe izinto zokugqoka wangiphathela ngiyakhona manje ngiyogibela ekhumbini ngoba ngangengigibela ikhumbi yindindlela eJerusalem ngangengene nginukela abantu ngageza nje emfuleni ngathola lelo gopho zelo roll on ngagcoba amakhwapha ukuthi nganuke ngaklinyana ngagqoka ibhase ANC esinomandela nojini omnyama nophaca abaqobhokile nje abadabukile ngafika eJerusalem uRoster contact uRoster bayayazi abalalele abangilalele labo uJehova nawo ozofika uJesu kubona abasize kuleya ndawo enye indawo lekuthiwa eJerusalem esiza abantu ngendlela eyisimanga ngathi ngingena khona ngintshela ukuthi ngeze isimanga uthula ubuhlungu buka roster ngoba ngahamba ngingabhemile
2: ngalo roster into isuka ibhenywayo ebhenywayo
3: no uroster ubuhlungu bokuqalekela iwunga
2: oh okay
3: obusuke unama cramps la esiswini ubuhlungu ngendlela eyisimanga ilento eyenza ukuthi ugcine ucabanga ukwenza into wrong yes so ngafika khona
2: ubambe phansi uroster
3: ngibambe phansi uroster kuyona indaba yokudlala kodwa ngathi ngifika kule yandawo angikhuluma amanga ngikhuluma into eyenze kakumina wathula uRoster ngithi kunalento ekuthiwa imethedon yokudambisa uRoster ngitshela ukuthi ngosuku lokuqala ngizangize ngicele ngagcina ukuphuza ivale embili abantu mabethengele iRoster imethedon emakubo bayiphuza lento uzuqakeke na ukuthi useyiphuzela mhlamba ukuthi imdakwe yini ngoba nayo i drug kwayona ngoba ikwazi ukuqeda lo Roster So nje ngagcina ukushaya ivale mbili uJesu indlela asebenza ngayo kuleya ndawo yaseJerusalem.
2: Uma ngabeke mhlambe namhlanje singakhuluma nje obuso uhlanzekile nephupho lokuba umculi wasizakala usuku nosuku ngoba abanye baye basho ukuthi kubuye kube khona into ebuye ithi ngibuyele khona wena njengoba ususizakele uyivimba kanjani le yonto noma mhlambe kwaba isinqumo safika kuwena esikwenza ukuthi ngoba kwesinye isikhathi usukutshelwa abantu udonseke ngobuzwe umuntu ekutshela ukuthi was ngikuzwile ukuthi uthe ubafika kabili ulokuthi cha ngisathanda ukubhema mhlambe kumuntu obhema njengamanje nomuntu olalele umzali ukuphi okubona wena kwakusiza ukuthi uze uthathe wena isinqumo noma kwaba ukuthi nje amandla kaNkuluNkulunkulu ngempela afika kusebenza akwenza ukuthi ungasafuna nokubuyela emuva makufika ukulingeka.
3: Ya kunento engizoyisho nje la yabo ekuyekeni wunga akulona indaba yokudlala. Yes. Mele uthathe isinqumo wena umuntu uyithathele wena isinqumo ngoba kukhona lento ke ngizolinganisa ngoba kuleya ndawo izwi la khona liyahlukanisa intombazane nje angisahlangani nje nayo ugwa iluza ngisahlangani nayo ngoba izwi likaNkuluNkulu masilibona lithi izani kumina nikhathele mina ngiza kunithula imthwalweni leya ndawo ke injalo iyahlukaniswa so nje bangithathe lesi sinqumo akusekho ukuthi sengabuyele emuva akusekho nokuthi ngize ngiyibeke mina emqondweni njengoba liso izwi likaNkuluNkulu lithi dlinzani ngami njalo njalo ingqondo yami ihlezi ngithetha lona izwi likaNkuluNkulu haleluya so ke nje ngike ngibone mina ukuthi nje ngokwami mina ngisahleli kule ndawo angakabi ready ukuthi ngiphume manje isikhathi sokunqunyelwa sona lapho uthi uhlala 3 months but ke mongakabi right wena
2: uzizwe uthola ngoba abantu baye bethi hayi thwe gijima fanele ubuhlale nabanye abantu khona uzozibona ukuthi usuyekile kodwa usazizwa ukuthi usabuthaka kuyona
3: so le nto nje iwrong kakhulu siswami so nje into engisengiyitshenga ayitshela yona mina yes ngoba angenzela umuntu
2: wenzela
3: mina ngoba udouble bed ulala abantu abawuthusi sami uall drop uvula icaphe embili kodwa icasket inisicaphe sona
2: ekhaya bathini
3: so ekhaya ngengabafonela ngakaze kwabone sikulonge ngahamba nje abakade bangcina lonyaka bangiboni nangonyaka dlula bangibonanga so ngisalonge ngixhumana nabo ngefoni
2: bengizobona
3: bajabula ngoba phela kunama social network babona kodwa ke ngengithi ke angakathanda ukuthi vele ngixhumane nabo ngoba ngibahlukumezile
2: kakhulu
3: kaze nje usisi wami ngimhlukumezile bese kuphele ngisho isithunzi ke nje nakumina but ke
2: siyabonga mfowethu mhlambe nje amazo okugcina inyanga abantu abasha singena kuyona kusasa okukhuluma nomuntu omusha usahlela nje ukungena edakamizweni ungathini wena
3: ya umuntu omusha nje olalele nomzalo olalele ekhaya ngizomtshela lodwa ukuthi kunendawo la ekuthi eJerusalem. Umuntu omusha ukucabange. Ngizowashiya hlamba amanumbers akhona ukuthi le ndawo uze ngoba ususithathile ngempela isinqumo sakho sokuthi ufunani impilweni yakho. Ngoba lezi ngane lapha emgaqweni bazalwane zinama talent ayisimanga. So umuntu omusha angabisayiqala ngisho ukuyiqala.
2: Ukuyiqala.
3: Angabisacabanga ukuqala nje isidakamizwa. Hayi ngaphandle nje kwewunga. Into ethi sidakamizwa. And ngiyabasabela nalabo abayiphuza lento ekuthiwa incika ngoba nayo iyiwunga yes so akekho umuntu owenza isono ongathi ungcono ngoba asikho isono esingcono
2: uJesu
3: yes so umuntu omusha akayibambe iqine ngalokho akwenzayo oku right angayenzi nje indaba ukuthi uzodlalela ema drugs ini ngoba abazali bethu bathembele kuthi bathembele kuthina kakhulu njengoba basizala nje basikhulisa mina owami kuma wangikhulisa kanzima ngetafula akazange ngikhule kamnandi kwabe ngaphathi lutho ngisho esikoleni into eyangenisa emagrazini nje ukuzwana nabantu abangalunganga
2: shukuthi ungakusho nokuthi asiphume kubangani abangalunganga noma obonayo ukuthi lento abayenzayo iyakulinga phuma kulowo muntu onjalo siyabonga kakhulu bhuti uNkulunkulu ke akusize akukhanyisele kukho konke okufunayo awungiculela ushaye into encane nje usesivala nje.

0: Lomhlengi ngubani na? Ujesa ke khomunye ka uvukile kufeni uyaphila. Spirit of praise bathike lomhlengi. Ishumi imzuzu shayile ihora leshumi nanye. Sibonga kakhulu ukukhumbuza umkhizo sinikeza izindaba zehora kuluhlelo ebukhoneni. Njoba ke kutshwayelekile niyazi uyazi umlaleli ekhaya ukuthi ngalesi sikhathi hlala sikhuluma nabo abakaSibiya Funeral City. Awuthi ukhonza ngapha uvuthe moyeni kube kuhlelekile ukuthi makufika lesi sikhathi esifikela wonke umuntu okhona phansi umthunzwelanga kube ukuthi ke uzihlelele. Sibiya Funeral Services ke yinkampani kamasingcwabisane enakekela amalunga ngeqophele liphezulu uma sebedlulelwe abathandiweyo babo noma ihlobo zabo. Sibiya Funeral Services inoluhlu lamakhava mane okuyicasket, icoffin, icremation kanye nohlelo lwamaNazaretha. Ohlunikele casket necoffin ibona abakhokhela umgodi. Kanti ke lolu hlelo nilothulela ngezilokothi ezinhle abakwaSibiya Funeral Services okuyinkampani yokungcwaba enakekelayo. Ukwazi kabanzi ngabo ungaxhumana nabo ku 072 700 1800 noma ku 087 940 2599 noma ke uvele ungene ku www.sibiyafuneralservices.co.za. khona ke umpiliso njengokujwayelile unathi ukuze asitshele kabanzi. Siyakubingelela sisu njani?
1: Molo sisinjani?
0: Ngiyaphila. Ngiyakubona last week ngasegoli. Hey. I-level yami yayingavumi kahle kahle ukuthi ngabe ngiyakhuluma nawe kodwa ke ngangiphezulu ezintabeni eziphezulu.
1: Kodwa saxhumana.
0: Saxhumana ngoba lezi zinto zokuxhumana ziyasiza impela. Dadewethu ukuthi ngesonto elidlule sake sathinta sathi ukuthinta indaba zendawo lokuthi ke la senidlulelwe khona ilunga ngayithanda le yamabhasi ukukhwa kwemgodi namatende. Ngiyafisa usicacisele ukuthi ngabe zonke indawo ayafika yini amatende namabhasi.
1: Alright sisi, angibingelele kuwena, ngibingelele kumlaleli wokhozi, ngokukhethekile ke ngibingelele kuma clients akaSibiya Funeral Services. Usathinta ke indaba ngokudluleke besithinta nje ukuthi imaphi ama services umlaleli noma okanye i client lethu esilinikeza wona uma ngabe esedlulelwe emhlabeni. Usakhuluma ke ngendaba yamabhasi sisi, indaba yamabhasi awekho kuzo zonke indawo. Akhona indawo la amabhasi angafiki khona ngezathu sokuthi nezinge nje indawo othola ukuthi vele amabhasi awahambi. So thina ke mhlawumbe mangilinganisa njengendawo eseMaritzburg, indawo eseMaritzburg amabhasi ayasebenza kakhulu, sesinayo nanenkampani espartnership enayo ukutheni iyona esisizayo esilekelelayo in terms of ukudeliver abantu ngamabhasi. Bese kwezinye indawo ke singathola ukuthi sikwazi ukuthi sibe nama companies esixhumana nawo. Mangalinganisa nje njengala eThekwini, ngenze sibone njengala eThekwini kunendawo amabhasi angasebenzi kuzona. So uma ngabe kwenzeka ukuthi iclient lethu la eThekwini liyadlulelwa emhlabeni, imuntu osuke engala alikho ibhasi, bese kuba khona indaba yokubhuka

Hawu kodwa bakithi. Yabona ke ngempela mongangenile manje umuzwa wevikelisha. Sithi viki liqala khona la ebukhoneni. Yazi ukuthi mhlawumbe uyemsebenzini kusasa unecala onalo kodwa ke thola lesi sibindi ubambelele enkosini konke ke osekwenzekile inkosi ikuhlelele futhi izokuphumelelisa icebo lakhe lihle ngawe ukuba ikuphumelelise kukho konke abanye banencindezi nje emsebenzini abasebenza kuyona kodwa sikunikeza lesi sibindi nomlilo nemvuselelo ukuthi ihambe yoqala iviki lakho noma ngabe yini ozobhekana nayo izoyinqoba ngegama lika Jesu. Obriyem uthi siyavuma wena Nkosi uyabusana phakade muso worship bathe Ebenezer sizombonga uNkulunkulu ozosigcina lonke leli viki. Mina ke nawe sihlangana ngolesibili ekseni kuhlelo ulibo lokuqala ngo-3 eyintatha kuye ku-5 isuke sithandaza siqala usuku sibonga uNkulunkulu ngalo. Sengiphuma ke ngiyahamba. Sobe khona ke usiphiwe ethike ezingasoze zabona qhubeka kulalela inhlelo ezimnandi zokhozi FM igama lami uPhindi P. Wena Nkosi uyazi angazi ukuthi udingani kodwa uNkulunkulu uyalwazi udaba lakho. Nethembe yena. Love the light, thank him.

0: Ukhozi FM lohamba phambili. Siyazibiya ngo-12 kuya ku-3.
1: Mina ngosiwe sibonga ngokusibiya. Njalo ngesonto ngisungikhona. Kanje le mnandi ke uqala uhlelo lomhlanje. Esingasoze sabone ngethemba ukuthi kungikhamba kahle. Ngikubikelela ngekumkela. Zimbili ingoma. Ngiyacela ukuthi ukhethe yodwa.

Kumnandi ukuba sothandweni, kumnandi futhi ukuhambisana nomuntu ikakhulukazi uma ninenhloso eyodwa, kodwa ke kuqale kuthenini ube nemizwa ngaye naye abe nemizwa ngawe, bese nina nomabili nibhala lencwadi noma nifunda lencwadi ethi Masihambisane. Uthando kuliqalwa ngabantu ababili, labantu ababili bese kugcina sekungenela ama imindeni yabo ukuze into yabo ibe nebusasa, ngoba uma sekungenela imindeni kusho ukuthi isikwelinye izinga lonto abafuna ukuyenza. Umbuzo ngifuna ukubuza namhlanje uthi kunina bantu kuwe ukuthi ngabe ngwesilisa noma ngwesifazane, iqala nini le ndaba yokuthi nenze izinto ndawonye ngokuyibambisana, bese futhi nigcina senishayelana imithetho, ikakhulukazi makuziwa kwezinto ezithintana nemali? Angezinanga umzekelo, hlangana nale nkosazane ke sekuqala ukungena abakubo kulolu daba ngoba usuthumele wayokhonga mhlambe wazi wafika esigabeni sokuthi abe ingodosi yakho. Sekusele nje usuku lokuthi kube nomgcaco. Kodwa ke seniqalile ukwenza izinto ngokubambisana. Ngabe kuliphutha yini lo wesilisa uma ezothi kulo wesifazane, awusakwazi ukusebenzisa imali yakho ngaphandle kokuthi mina ngazi? Njengokuthi nje mhlawumbe usungayeka phela ukuthi wenze izinto okade uzenza kini, usuzokwenza izinto la ngokubambisana nami zalapha kwaMshengo, nakuba umgcagco ungakenzeki kodwa sekukuthi useyingodosi lapha kwaMshengo. Okwinto efanayo ke nakuwe wena wesifazane, mhlawumbe uqala nini vele lo umkhwenyana wakho, nakuba ningakacaci ukuthi uma nenza izinto naye mhlawumbe njalo abuyahlale nawe, nakuba kunezinto mhlawumbe besazenza kubo bese qale ukukhulumisana nawe ngaphambi kokuthi mhlawumbe athathe lezo nqumo azozenza ku. Ilula ke inombolo ithi 0860002437 Lamsakazana Khosa FM. Ake ungene ngizophawula kwakho kulolu daba. Iqala nini le yokuthi nizame ukulawulana na kuyizinto ezithintana nemali? Mhlambe lo wakwakho uyasebenza na uyasebenza njengomuntu wesilisa? Ngoba yona inkece inako ukuthi ususa umsindo. Kuyothi emveni kokuba ngikuthathile wena mlaleli, bese siphinda sikhuluma nobabundengizi. Akake angene kulolu daba. Ngoba kumanje njengamanje kunabantu vele abazama ukuthi babambisane baye phambili. Kodwa isikhona lento. Sikhona lento yokudonsisana, ikakhulukazi makuziwa ekusebenziseni imali nokuhlela ke izinto ezithinta imali.

0: msakazo olalele lokhozi olumaphiko phiko nolahamba phambili uthola bona ke ingomnene kakhulu eshawo kaye the OJs bethi ke cause I want you back lona ke ukhozi FM kwasabusuku kanti ke leluke uhlelo sithi ke ubusuku buhle ngesonto nonkosinathi kamshengo kulolu hlelo soke sekulungiselela ukuthi malizoqala iviki zonke izinto yihleleke kahle kuwe umculo omnandi kakhulu nengxoxo ke nje sithinta lapha nalapha uyazi ukuthi kuleli sonto nginawo njalo angeke ngihambe angikuthembisa angeke ngihambe ngakunikeza ngingakunikezanga wona ke amaspice kunombolo elula kakhulu lawo ke engizobe ngophethe awuthando amaspice kulona ke ukhozi FM imsuzo ithima ibe ngamashumi amabili nane lishayile ihora lelele shumi kulona ke ukhozi FM ungangena kule nombolo elula kakhulu 0860002437 udaba esikhuluma ngalo udaba elithi uqala nini ukuthi uthathe inqumo kakhulukazi makuziwa kwe-13 nezimali nalo suke ndungiselela naye ukuthi nakhe mhlambe nihlanganiswe ngokusemthethweni ngabe ke umcacelo wesintu ube unkosikazi nendoda nobabili ngoba le yimali inako kususa umsindo ndawana thizeni ngoba lo wesifazane naye usuke nazi inhlelo ayicabangayo kakhulukazi kwizinto abezenza kubo mhlambe bese eqalile uyasebenza khona bebalekelela ngakho ekhaya uma ngabe sekuthi mina sengemthatha ngimletha ngapha iqala nini le yokuthi si noma mhlambe kuyiphutha yini kwakona nje umthotho sekimshayile umthetho sekuzothi akasakwazi ukuthi yabenzele kubo izinto njengoba tijwayele ukuzenza ngenxa yokuthi uza ngapha kumshengo kuright nakho lokho kungile ngeke ngizwe Paul ke kwabalaleli kwi nombolo elula kakhulu 0860002437 wathumela ngene voice note ngizwe ku Paul kwakho lapha ku WhatsApp wethu la msakazo no Khoza FM akhe mithathe nangokuqala usokhozeni sawubona okay wabaleka ukhoza sawubona
1: mshengathela
0: ngikhona mina kunjani ku
1: ngiyaphila ukhuluma noMasitholo wangizethela emandleni eThokozi
0: yebo Masitholo
1: Ayi yabona wemfumo hey yona lento yokulawulana mina ngokubona kwami nje sengathi ngalawulana uma esengifake emagcekeni kube ngokuphelele uma sengilobolile nje angisibone isincane isidingo ukuthi angashayela umthetho ukuthi angakwenzi ukuthi ekhaya yayibo lonto le mangakwenzi ukuthi ngikwenze kuphi emayishayela umthetho shothi ngikwenze kubo phela makunjalo
0: angithi vele phela nje bethi ungakwenzi ungabusakwenza kini ingoba vele nizokwakha nina naye ngapha
1: Ay lutho mshengeke kuphambe kanjalo lutho ngiyaphika mina leyo uyoshayela umthetho mase ungifake ekini ngokuphelele okwamanje nje
0: mase kona ke mase kufake kubo ngokuphelele wenze njani uyayeka lezi zinto okade uzenze ekhaya lokho okade ubalekelela ngakho ekhaya
1: lutho ngengikiyeke kodwa ukuthi ke ngingisakwenza ngendlela ebengenza ngayo but ngakwenza
0: okay yakuzwa kulungile sabona Uso cousins awone?
2: Hayi.
0: Kujani baba?
2: Hayi sathi.
0: Nazok.
2: Hayi, ukukhuluma nomzonzi phakathi la
0: ekhaya. Uthi unyosela nje izibhuti wami ngoba la ukhona ecaca angazi kwenzeka noma line wakho noma wena ukhulumela phansi. Oh, okay. Wayisebaleka. Uso cousins awone? Cause us away. Kujani but.
2: Ayi sikhona okhuluma mathamo ngomzalo zemafisela.
0: Yebo mdlalozi.
2: Cha isihloko ngiyasizwa ba kusho ukuthi mina nje kungani nje engingathawula ukuthi uma selungiselela ukuthi ube umakoti namthenyana ngiyadingeka ukuthi ngihlale phansi ke nibonisane ungathi nje uzothatha umthetho noma uzoyishayela iy'nqumo ubaba bezala engakambanzi nendala akulethe kuwe fazi ukungayithathi isinqumo
0: ngiyakuza
2: kodwa-ke lokho
0: ubona dake budam sokhozeni sawona usokhozeni sawubona
3: yebo sokhozeni sawubona ngicela ukubona ukuthi yebo sawuyaphila futhi
0: siphilile thina wena njalo
2: Ngiyaphila mfakithi, uSifiso lo ehawithi masangwe namhlophe emerivele.
0: Yebo budam.
2: Ngiqhamile nokhozini, ngiyabonga kakhulu. Ngifona manje ngoba ngidlalele lesi sihloko wami. Ngiyafisa ukuphawula nje.
0: Paula bud.
2: But ngingathi mina, uma ngabe mhlawumbe esimeni sami, njenganomfana nje okhulele ezulwini, nje ngiyithanda nomhlofana ntamsweni, ngingathi asikho isidingo sokuthi ngiyeke okade ngikwenza ekhaya noma yeke okade kwenza kubo, kodwa okubalulekile inhlonipho nokuzikhawula ukuthi sengenza kanjani manje. Khona sengafika ukuthi ngicele phela kubaba manje, mangabe ngumuntu wesifazane noma mangabe ngumuntu wesilisa kanjalo, ngicele kumama ukuthi hayi, bengisacela ukuthi ngilekelele ngale ndlela ekhaya, kodwa angiboni ukuthi sengikhaba ukuthi sathi kuba phela sivalwe endaweni ezingafani. Kungenzeka ukuthi kushoda ngale ndlela ngempela ekumele ukuthi ngilekelele ekhaya, noma nami ekhaya kwethu kumele alekelele ngaleyo ndlela. Angisiboni, angiliboni elibi njenganomfana nje okhule ngaphandle kwesiZulu. Ngibona nje ukuthi ukulekelelana kubalulekile, kodwa hayi ukuthi phela mina ngeke ngiyeke ukuthi ngenze into zasekhaya ngoba senginawe imindeni yethu sobabili, kumele ilingane. Angeke ngijabule nami uma ngibona ekhaya kubo kungale kukhona okushodayo engalekelele, ngoba futhi mina sengimgwinya amandla yabo. Yabo, ngibona kubaluleke nje ukuthi sisizane kuyo yonke indawo. Kodwa-ke noma kuyo iy'nhliziyo zabantu azifani, phela sabantu uthole ukuthi hhayi sekumele kwenza okwalaekhaya kuphela. Silana kulo muzi ngobani? Ngoba phela njengoba silana sisuka emndenini yethu esivumelanile ukuthi isihlanganise futhi singayikhohlwa naye. Ngibonga futhi.
0: No, kulungile futhi, kezwakani.
2: Ngiyabonga, ngiyaqala nani nomndeni okhozini. Ngizosifisa ngokwaxola ukulaya masango namhlophe emeriveli nje hawekhe.
0: Baphila abantu emeriveli.
2: Ukuthula makwa.
0: Thank you, ba. Sokhozini sawubona? Usokhozini sawubona?
3: Yebo mthengi.
0: Kunjani baba?
3: Siyaphila njani?
0: Siphilile.
3: Cha, ngifuna ukulungisa phela abanye abantu bagcina bewufela umendo mshengu ngenxa yokuthi abazi ukuthi indoda ibheke uselapha kuthi. Lo sifo othi oshintsha mangabe eseze kwagana. So kwazi kanjani lokho ukuthi uzoshintsha? Ma ngisafake e-testing, nasemsebenzini kuba khona i-probation ukuthi ake sikubone phela ukuthi uzoba right. Lawuleka uselapho sisagana la nje singaganele. Kona ngizokubona ngithatha indoda la. Uyabona? Lawuleka untshontshe umuntu, uhlaleshe untshathe, ethi umuntu uyantshontshe. Wena ulokhu uma kutheni hayi ngilawula uma ngabe usungilobolile, uma usungifakeke ku-wrong lokho. Ntshontshe roba, yenze ngathi uyalawuleka. Uthi yena uthi ufikile bese ulivusa ikhanda, asibakhiseni odadewethu. Le nto yokuthi ulokhu umisa ikhanda uthi wena ngeke ulawuleke ngoba wena awulotsholiwe. Cha, phela kuze ngikulobola ngibona into engilobola iyalawuleka yini. Bye-bye.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
3: Yeah.
0: Thank you, baba. Ya, umsakazo olalela ukhozi olubaphikaphika, ngigijime ngize ngapha kumavoice note ngizwe ukuthi nakhona baphola bathini.
4: Abamshengu, ubusuku obuhle, hashtag, hayi. Abamshengu, ngibona ngathi mina kufanele kuqale la. Esekhona la ekhaya emagcekeni ngoba phela awukho umshado lapha, akukhoyile sisize ukuthi umshado wethu uhlanganisa amafa. Akukho umshado esawubhale ngaphandle mase sibhalele enkantolo-ke. Sekungaqala lapho-ke manje ukuthi-ke asihlanganisele abafa, sesingakhontrolana-ke lapho ngoba sekunyazi ukuthi okwami okwakhe, okwakhe okwami. Kodwa nje njengoba kubo nje ilungelo lakhe limbekela kubo nezinto azenza kubo, nami ngapha. But i-support ngaba i-support ukuthi ngiyamsupport ey'ntweni azenzayo, nawe uyangisupport. Is not ukuthi sokukhula singathathelana khona iy'nqumo ngoba abantu besimama bayathanda ukwenza ama-surprise. Sozithenga into zama-surprise lapho ekugcineni sekufuneka imali, sekufanele ngimsupport. Kodwa nje ngibona athi akuqala nje lapha nje emshadweni uma sekubhalisiwa. Ngibonge mshe, ngishaya imamba lapho lundi kwasa.
5: Sawubona uthatha nodatisa okomashe. Hayi sasaze inzima inzima lendaba le nangathi kusho ukuthi iqalo kuboniswane ka ende kungelo bonakala ukuthi lento le iyabalance ya then ngegokuvumelwana ukuthi hayi makungena emshadweni ya kuboniswane ka chekho lama female oyithu ya then ngegokuboli kuboniswane ukhuluma no Dalizwe wa Mashia apho elundeni e-Eastern Cape.

Mshengu nami ngithi nami baba uMshengu ngibona ukuthi ngixoxa nje ningakangeni emshadweni ningakangeni emshadweni nje nibonisane ey'ntweni ey'ningi nibonisane ukuthi lokhu kuhamba kanje lokhu kuhamba kanje nithi ningena emshadweni senixoxe senilungisa izinto ey'ningi ukuze khona uzokwazi ukuthi nokuthi uma ungena emshadweni ungena nomuntu onjani. Ngiyabonga kakhulu uJabani Hadebe Mnambithi eTsakane.

lawage ama spicy awuthando mina kumusango snathi ngakamshaya ngesibongo angiyena ungqeqe uma kuziwa kwezothando kodwa ngifuna ukuthi ngithi uma ngenza ukuthi ngingiyakhuluma mhlambe kube khona la unyatheleka khona uyongixolela ke kukhona konke ongakwenza empilweni njengoba ulapha emhlabeni ukuthi wena uqobo lwakho udukelwe wena iphutha ongalenza empilweni yakho futhi okwenza ukuthi uzochithe isikhathi semihla yakho uNkulunkulu akuphe yona kube nesisikhathi la wena ulahlekelwa wena uqobo lwakho ngoba mhla ulahlekelwa nguwe kuzothatha isikhathi usazifuna wena ukuthi kahle kahle ulahleke kuphi nanokuthi ngubani wena uqobo lwakho ngesikhathi ulahlekelwa nguwe esingakwazi ukuthi uzobe ungubani ke ngesikhathi wena ulahlekela ubuwena angazi nomzongizwa yini kukhona ukuthi uhlangane nomuntu nomezethula kuwe ukuthi ungubani Kodwa futhi uma ususondela eduze kwakhe uthi ufuna ukumthola ukuthi ungubani nanokuthi umele ini uyini yena uqobo lwakhe uthola ukuthi kwayena uqobo lwakhe akazazi yebushila igama lakhe nesibongo kodwa yena izenzo zakhe zikhombisa ukuthi usayifuna kwalokuhlangana kwakho naye njengoba ezethula kuwe usayifuna ufuna na umlekelele ukuze akwazi ukuyithola umuntu ona olahlekelwa uyena esikhathe esiningi ushintsha shintsha kaningi ungathi unwabo uba mbala eminingi ngenilanga umfice ilokhu ngenilanga umfice ilokhu umfice bambala kahle kahle akayiqondi kwayena uzoba inkinga ke umuntu uma kwenzeka uhlangana naye empilweni kunento enithi nifuna ukuyenza ikakhulukazi le ikamathandana ninenhloso la nifuna ukuya khona konje uhamba kanjani nomuntu vele odukuleyo ongazazi yena ngoba angasa adidise kwa wena nawe ucabanga ukuthi uhamba nomuntu ngokwazi kwakhe noma ngalokhu yena kutshele kona ukuthi uyena kanti akayena mhla ethola kwawena uthuke uthi kahle kahle hlobo luni lo muntu lo lengihamba naye ngoba ngangeke ngimukele kwasekuqaleni uba ngangibonile ukuthi unjena kanti wahlangana naye vele edukelwe uyena ezomfuna kuwe amaspice othando namhlanje athi indaba iqala kuwe bengicela ungalenzi iphutha lokulahlekelwa nguwena abanye abantu balahlekelwa yibo ngoba befuna ukuthokozisa abanye abantu umuntu ashintshe indlela yiyo kufanele ngazuthi angaba yilombala ngenxa yalabo abantu ukuze bakwazi ukumukela bese lahlekelwa nguye ungubani vele wena uyazazi ukuthi ungubani umeleni Kona ke thini iconstitution elawula wena uqolo wakho? Ayikho ke into enzima njengokuhlangana nomuntu esekhulile mdala uzocabanga ukuthi uyazazi kanti kade uneminyaka lahlekelwa uyena uqobo lwakhe akazazi kwayena. Njobe efika nje ezokhuluma nawe ngathi uzobuza indlela yokuthi konja yena ukuphi. Ungalahlekelwa nguwe lawa maspayisa namhlanje awuthanda.

lesisikhathi sisondelene nesikhathi iningi lalisondela khona kulo suke ngabonwa abantu abakhulekayo ngo 12 ebusuku. Namhlanje ngifisa ukuthi wena uqobo lwakho usondele uyisondeze kulongabonwayo ngoba kunemfihlo mayelana nezinsuku zethu. Sithokozele isikhathi, sibuke isikhathi, size sicuphe namawashi ukuba siyofisa ukuvuka ngalesi sikhathi. Kodwa iqiniso lithi asazi ukuthi njengoba sicupha amawashi sesingaphinda sivuke na. Sinako kumlibala umnikazi wempilo uma ngabe sihlela izinto zethu, sihlela siba nethemba. Kodwa lelo themba singabe salithatha silise kuye ngoba uyena umnikazi wempilo. Namhlanje ke masilungisela ukungena osukwini olusha uzoya emkhulekweni lo wokuphakathi namabili. Ngithi mina kuwe ake siye kuye umnikazi wempilo. Asidlulisa ukuthini, asidlulisa ukukhala kodwa sizawudlulisa ukubonga. Ngalokhu nje asenzele kono kusihlenga nala singazi khona. Khona sizothi masiwacupha amawashi kuba sivuse ngesikhathi sibheke emsebenzini. Ithemba kodwa sesilise kuye. Zekuthi noma singavuki futhi kodwa futhi ithemba silise kuye ngoba siyazi noma singavukanga kusho ukuthi sekuphele sona isikhathi sethu sisemhlabeni. Kusho ukuthi sikwenzile bekufanele sikwenze emhlabeni. Yebo bayokhala basele ngemuva ngoba basoke bengazi ukuthi sekufike sona isikhathi. Kodwa kuhle ukuletha ithemba lethu kuye. Ngakho ke siza kuwe wena ongabonwayo nangumlaleli ngalesikhathi. Isikhathi sakhe siphethwe nguwe. Nguwena umphathi wempilo yakhe. Futhi impilo yakhe ihlelwe nguwe. Qhubeka ke umvikele kuthokoza izifiso zakhe. Bheka inhliziyo yakhe, bheka ukwenza kwakhe. Uma lokhu akufisayo kuzomfaka engozini ungamniki. Uma lokhu akufisayo kungase kwehlisa izinsuku zakhe zokuphila noma kuphazamise impilo yabanye abantu nokuphila kwabo ungamniki Nkosi. Kodwa mnikeze lokhu azothi maye phila akwazi ukuphila okuphelele nokuzothi ukuphila kwakhe kujabulise naba seduze naye. Konke ke sikubeka kuwe ngoba sazi ukuthi uwe umphathi wempilo yethu. Sakazolalela ukhozi olumaphikophiko mina ngumusa Nkosinathi kaMshengo. Cha ke sekufika la ngizibeka khona intambo. Kodwa ke mangiphuma ngifuna ukuphuma lapha ngizodedela lensizwa yokwamaphumulo ezongena lapha ihlale nawe agijime nawe eshayeka idabula busuku athi mayikubamba igijima ihambe nilayisha lapha emabhasini nigibele kahle nigibele ngicela imali yenu niyibeke kahle ke ungangeni nemali eshintshekile. Nalento yenu kudayisa ngamakinati lapha emotweni kuthanda ukuba yinkinga. Kodwa ke mase ngiphuma ngiJa Rastafari le iKhaya Addis Ababa. Sale kamnandi.

0: back amalupe ngikhumbula kahle le eyiqoshwe bukhoma kwenye ke yama-festivals akhe ke udokotela uRebecca Malope elaphana etafusuka ungcwele ngcwele kubona ke mdalo wezulu nomhlaba namhlanje ke kumhla ka-1 kona ke inyanga entsha uJune uthathe nje umzuzwana ke ubonga uthi impela ungcwele ngcwele namanje nangalo mzuzu ngisaphila ngoba namhlanje umphaka sikuphathele wena ukuzokukhumbuza ukuthi hayi bo ngaso sonke isikhathi ey'ntweni zonke funda ukubonga lokho okuncane ubonge ke okukhulu khona ke umfundisi upastor ke pastor ke Mnyando usijoyinayo namhlanje sikubingelele sikwamukele emsakazweni mfundisi.
1: Ngiyabingelela msakazi, ngibingelele nabalaleli ohlelweni lakho olumnandi kakhulu lapho sisikhona dabulukusa.
0: Unjalo mfundisi, thina namhlanje sikhumbuzana uthi hayi bo ukubaluleka amagama nje angithi lilodwa nje ukuthi nje ngiyabonga namhlanje sikubhekisa kodwa ke loko kumdala uzosikhumbuza lokho namhlanje mfundisi.
1: Yebo impela msakazi, kunjalo emphakweni wethu wesonto namuhla umgodle ngiwuphethe nje ilawo magama kuphela othi funda ukubonga ezintweni zonke, ezintweni zonke nje obhekana nazo msakazi. Uma ngaba siqaphela sithi masiya koma social media abantu bayakhalaza, mangaba uthi uyabheka emaphepheni emsakazweni abantu bayakhalaza bayakhononda. Namuhla sithi ake sishintshe indlela esiyibheka ngayo impilo ngokwezi lukaNkulunkulu. Masibheka la encwadini yokuqala kwabaseThesalonika isahluko sesihlanu, nangu umyalelo esiwunikwa uNkulunkulu lapha evesini leshumi nesishiyagalombili lithi kukho konke bongane ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Akiphinde futhi mlalele ekhaya ithi kukho konke bongane ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuJesu Kristu ngani. Now iyodwa nje i-instruction noma umyalelo esiwunikezwa uNkulunkulu la uthi kukho konke, ngamanye amazwi akasho ukuthi masibonge uNkulunkulu ngezinto zonke. Khona umehluko la phakathi kokubonga ngezinto zonke nokuthi ezintweni zonke ubonge uNkulunkulu. Kusho ukuthi kukona konke, yonke into obhekana nayo funda ukubonga uNkulunkulu. uNkulunkulu uma ebongwa kukhona iminyango ayivulayo. Abantu abaningi namuhla abakwazi ukubonga. Uma ungase ubheke empilweni yakho izinto uNkulunkulu akwenzela zona, kuningabe okudinga ukuthi ukubonge. Kepha uma ungayena umuntu obongayo, amehlo ayavaleka, ungakwazi ukubona okuhle uNkulunkulu akwenzele kona. Kukhona iculo engilithanda kakhulu umlalelo ozolikhumbula nawe elithi ngaso sonke isikhathi akubale izibusiso zakho, uzibale ngazinye ngazinye. Kuzokumangaza uma uzibala ukuthi kuningi kangakanani uNkulunkulu akwenzele kona. Ukuthi nje uyaphefumula, no ngiyezwa futhi ngiyabona ukuthi umsebenzi awukakowutholi, kodwa ukuthi nje uyaphefumula kunika ithemba lokuthi ikusasa lisekhona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe kuningi izinto obhekene nazo, izinkinga obhekene nazo, kepha wena nje uma usaphefumula usenawo amandla ukuthi ungathi nje Nkosi ngiyabonga ukuthi ungiphile impilo, Nkosi ngiyabonga ukuthi ngiyasebenza, Nkosi ngiyabonga ukuthi nginamacebo ukuthi ngivuke ekuseni ngihambe ngiye emsebenzini, ngiyabonga Nkosi noma ngingeke ngiye emsebenzini ngoba ngingakasebenzi kodwa ngisenalo ithuba lokuthi ngihambe ngiyofuna umsebenzi, ngiyabonga nokuthi nje ngilele kwishelter kukhona indlu engilele kuyona. Kuningi okungase uthi uma ukubheka ukubonga ngale nkathi umbonga uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mlalelo kwathi ngolunye usuku uPaul benoSilas ebusuku beboshiwe etilongweni bavukelwa indumiso bambonga uNkulunkulu. Kodwa ukubonga kwabo uNkulunkulu ikona kwavula iminyango, kwagashula amaketango, kwavuleka itilongo beboshiwe bengazange benze lutho. So ngamanye amazwi sengizokhuleka nawe ngithi ukubonga, ukumbonga athi uDavid athi mbonge uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Ake sifunde ukubonga sizwe sikaNkulunkulu. Ake sifundeni ukuthi simbonge uNkulunkulu ngezinto ezincane asenzele zona. Konke lokhu wena ocabanga ukuthi kincane kukhulu kabi, lokhu wena okuthandazelayo kukhona umuntu osenakho lokho wena onakho osa okudelelayo kukhona umuntu okuthandazelayo lokho nako mbonge uJehova mphimfulo wakho ubona konke umphako wakho wesonto uthi nje funda ukumbonga uNkulunkulu ezintweni zonke uNkulunkulu noMose siyabonga ukusikhumbuza kwesinye isikhathi siyaphila sibone izinto esingakabi nazo sivaleka amehlo ukuthi sibone izinto esesinazo siyabonga ukusithi inkosi usenze sikhumbule ukuthi kudinga ukuthi sikubonge ngezinto osiphezoni kakhulukazi nje ngempilo kukhona abantu namuhla abangakwazi ukunyakaza ngenxa yokuthi bekhinyabezwe impilo kepha wena umusakwazi ukuthi uhambe uye la ufuna ukuya khona lokho kudinga ukuthi sikubonge kuwena uNkulunkulu siyabonga ukusikhumbuza ke nathi basiqala isonto kulo mphako sipha wona ukuthi ake kube umphako wethu inkosi sithi siqala leli sonto sihambe sikubonga ematexini singena ematexini emabhasini sihamba noma siya kuphi kodwa sihambe nendumiso yodwa ukuthi inkosi siyabonga ngempilo siphe wona manje kuzibe phakade amen
2: umphako wesonto siqala kabusha
3: sibuyisa ithemba
2: ukhozi fm Luhamba phambili.
0: Siyabonga kakhulu mfundisi. Umphako siphe wona namhlanje ube nesonto elihle mfundisi wethu.
1: Amen. Amen. Mthakazi nawe ube nesonto elihle ngomzalo. Amen.
0: Tiyango siyabonga mfundisi. Usho njalo Pastor Mnyandi. Ayithakumbula man ukubonga. Umveli inqaka. Ithemba abathandwa. Hawe nako ngizoshama phela abathanda bathi ithemba lami sikhanje manje sithi umzuzu abamashumi amabili nesithupha umbene hora leshumi nambili khona namsazana kukhonza FM.

Kanya bathi singenise umsazana kukhoze FM imzuzu njengamanje amashumi amabili nantlanu libumbene ihora lokuqala 25 after 1 khona namsazana akho ukhoze FM bathi double busa uhleli nentaka yokhoze bathi macakeca u brand new fresh from the box usiza bayisiza uma ungayisizwa nosizo ubani hawu maye bathi inkinga encane ncuncu sanda kufika emsakazweni njengamali yashebu hawu madoda zolala zidleni na right indaba lasikhona njengamanje sila kwingozi yethu lasithi khona hashtag qedela wena lasikubuza khona ukuthi lasithi qedela nansi inkulumo okuyisihloko sethu-ke la ya sibheka khona-ke namhlanje ukuthi-ke khona ukukhula kube nezinto othi ukube ngafundiswa zona ngisemncane noma ngasheshe ngayibamba okanye ngafundiswa kodwa mina ngangayilalela ngenxa yomngane phela kakade singabantwana mawukhula wenza amaphutha uyabo sukhulile manje usuyabona ukuthi eyi yabona kube le nto ayisho ma noma ubaba ngayisheshe ngayibamba ingabe ngabe ngikuthi noma mhlawumbe ngabe impilo ihamba ngenye indlela so-ke namhlanje esitheqedela wena yethu ukube ekhaya noma esikoleni bangifundisa noma kube ngakubambo le nto ababengifundisa yona ngabe kunjani mhlampe ngabe walalela yini nama ngabe kukhulunywa ngezeyimali yabo sifundiswa ngezeyimali ukuthi hayi bo imali iphathwa kanjeni ungayibhubhudle yonke imali yabo ufunde ukonga imali yabo neyikweleti wakwathi ubaba kumina hey wemsiza okusiza ukuthi uhlukuhlambelele ne-credit card noma ngisabisayo mina wathi nje ngeke ngingathola mfana wami ngiyothi mayi nango phela ubathi u-LW wathi nje kodwa mhlawumbe kube ngamlalela ngempela ngabe iyikweletu mele ngabe idlalela le kude nami yabo mhlawumbe ngabe-ke ubudlelwana nabantu ukwazi ukuthi ube nobudlelwano obuhle nabantu ukuhlonipha abantu mhlawumbe kube wangibamba ekhaya uma bethi hayi bo umuntu uyamhlonipha ungamhloniphi ngoba nje ngoba nako ukuthi mhlawumbe unotho noma umphathi ukuthi umhloniphe nje ungamazi ukuthi ubani ngoba ngeke wazi ukuthi lowo muntu wenzani kukaningi uthole ukuthi uhlangana nomuntu akazi ukuthi ubani awazi ukuthi wenzani kodwa nje umbone ukuthi thatha kubhekiseleka akazi ukuthi buzothini mhlawumbe nje abangani yabo ubudlelwane nabangani ukwazi ukuthi uma unomngani mhlawumbe impilo ikuhambela kangcono wena ungabe usukupika phela uyabo ukuzehlisa mhlawumbe nje ukubeka nje imingcelo ngesingisi abayibiza ngama-boundaries yabo lezo zinto lezo ngabe ukuphi nempilo ukuyithanda nokuyihlonipha nje yabo isiphi isifundo nje wasifunda ngomdlelwane noma into ngabe wa-ofise ngazuthi wabambelela kuyona you know ukubangela ke izinhlungu eziningi ukube wasifunda usemncane mhlawumbe ezagcina zikubangela iy'nhlungu ey'ningi mhlawumbe umsebenzi nempumelelo kufunda esikoleni kuthiwa funda ekhaya yabo hamba esikoleni yebo unekhono lokusakaza kodwa-ke funda phela ukuze ikhono lakho likwazi ukuphilisa ukuze na yabo na into esayishiyo nathi kuthina lethiwa hhayi siyakuzwa-ke mfana ukuthi ufuna ukuyosakaza siyaya hhayi siyakuzwa khona kona ukhona kodwa nasesikoleni mfana sona khona uyabo mhlawumbe iy'nto ey'kanje ikuphi loko othi wena ukube ngafunda noma ngakubamba lokhu empilweni yami ngabe impilo yami ipha ibhopa pha ne-birds ngabe ngimnandi kanjani hashtag qedela wena fisa ukuphangula @ukhoze FM official lapha ku-Facebook @ukhoze_FM laphana-ke lapha ku-X 079 number goes wasn't ungithinta kuyona lapha ku-WhatsApp 079-163-9874 yana number goes wasn't ungisendele kuyona umqhafazo uma ufisa ungifonele 06000-2437 zonke uthi zonke lana say now khona nomsazana kukhoze FM.

0: sibingelele abantu abangaphandle kwaseningizimu afrika basala kamnandi www.cozfm.co.za sanibonani bukhongo hayi insizo labhadi incoma ithi siyilunda ngempela itayi isiyilalele umsakaza wedati itayi khona sengiyighost wemsiza ake ningincome bakwethu maye ngeke phela hawu ngiyabathi mavuthele mfowa mtanga ukuthi hhayi useyilunda ngempela Asho njalo naye makhe atasondela babe sikhathi njengamanje sithi mzuzu abamashumi amabili nambili ngaphambi kuthi ubuma nehora lesibili masithi caba bayehoreni lesibili sayishintsha le nto yashintsha ukudla epletini yashintsha udludla samangelinye igiyanga masesisehoreni lokugcina ngcimi ya right siyobheka-ke lapha yana-ke inkulumo yethu lasithi khona hashtag qedela wena ukube nje ekhaya ngabamba ukuthi noma bangifundisa ukuthi eyimpilo ngabe ngabe ngingudenembe mhlawumbe ngabe ukupheka nje izinto ey'basic nje zasekhaya wena uvele ubaleke ukuthi ekhaya hhayi angazi kanjani um ma bekufundisa yawukupheka ukuklina yabo nje yabona nje yabo iy'nto ey'ningi nje mhlawumpe ukuba namabhizinisi yabo qale udayisa izinto babiza nge-entrepreneurship ya bafunde kakhulu esingisi yabo mhlawumbe nje uphatha umuzi ukwazi ukusebenza na yini le ekhaya babekutshelayo noma babekufundisa wangayibamba anje usuthi uma ubheka emuva ubothi amangede mani ukube
1: dabulokosa mna uma kuthiwa ngabamba nje msizi ukuthi imali ibekwa kanjani eyi ngabe mhlawumbe ngikude msizi untaka lo itela kuthiwa ngongula impilo msizi
0: ngabe
1: ngikude kakhulu bafo heyi
0: Hey mfowethu. Hey mfowethu. Hey mfowethu.
2: Hey Mr. Maphumulo.
0: Hey Thera.
2: Uboy Bhisa ke lo. Bajala, hey Mr. Maphumulo mina. Hey kube ngalalela abazali bami Mr. Maphumulo. Hey ngaba ngikho la ema truck. Ngicabanga ngalesi khathi ngigibela le truck. Ngaba ngikho la. Ngabe ngiphila impilo engcono kunalelo engiyiphila kodwa ke ngoba uNkulunkulu sasiphile siyabona.
0: Jango mfowethu kodwa hayi phela fanele sibonge kayikhona inkosi yami loko khona mfowethu imisebenzi ayikho mfowethu kuthi nawo-ke empolompolo mfowethu kulungile mfowethu akusenani
3: sawbona msakazibantuafuamangabanashemiyazisola nje kube nje ngalalela umzali ukuthetha ngiyohlola ukutombi mhlampe ngabe ngisebukhosini nje ngabe ngumama osebukhosini uzala ngizala egcineni abakushada abafana angisho ukuthi ngiyayiqalekisa iy'ngane bantu sezizezabakhona abantu abonkulu wami
0: ewu madoda
3: unjeqa
0: ngiyakuzwa ngiyakuzwa nkosazana nangalapho amagaya uthe yabona mfowethu enokucele uthe womsiza bakube ngangafunda ukulima ayi kuthi ayingabe ngikude mfana ayi kuthi kodwa akuvumanga ayi kwala kona mani ayi kwala kwaphika
4: msizi
0: eyi thera
4: khuma nomsindo lokhumala emakhosini eyi mina mfethu ukuba abazali bami noma abazali bethu babengakholelwa kule nto yokuthi ena intombazane akumele ifunde ngoba izohamba iyogana mina uba ngangathi ukufunda noma nje ukuba ngafunda kahle hle noma ngafunda awu nje ukufunda kuphela ukuthi ngakufunda kodwa akuphelelanga kuba mfethu abazali bami bangifundisa ngendlela impilo engiyibuka ngayo manje ngabe ngikude nempilo kodwa ngoba sakhula kulesa sikhathi kuthiwa hawu uma usukwazi nje ukubhala incwadi ibuye eGoli hawu usufundile uqedile hayi mfethu abe ngikude ngempilo ngabe ngikude ngempilo uba abazali bami bangifundisa ngibonge kakhulu emsizi ukhuluma nomsindo lokhumalo la emakhosini
0: sho nguzwa kahle nkosazana oyi 6,2437 nawe ungangishayela ucingo ungitshela ukuthi hayi khona wena mfowethu yini le ofise ngayo impela wayebamba noma ngabe wafundisa yona obonayo manje eyi ube ngabamba yona mfowethu eyi
5: ngibingelele msakazi wami khuluma
0: nkosimphile
5: efrat coronation hhayi kumama mangiqeqesha ngempela namkhulu ungikhula uba ngidodosi ngabanye khalapha engikhona ngikwazi ukuyimela nje ngaye angibanga kakhulu ngiyabuthonga secoronation
0: ntango siyabonga sami seyincincweni sokhoze nisawubona
6: kunjani
0: ngiyaphila mama unjani
6: ngiyaphila
0: awusibonge man kuze ngene inkosazana kunini kumbi wethu na awu
6: ukhuluma no Jithimchuni
0: nazoka mamculo
6: Hayi engifundisini ngifundisa inhlonipho ukuthi uyamhlonipha umuntu omaziyo nongamazi nengane encane uzehlise ithoko kodwa ke la engasala khona sesikoleni kodwa futhi ngafunda nami sengiphushela mina ukuthi ngifike matric kwakuyisimo sasekhaya abazali bami babethanda isimo sasisiphila ngaphoqele ukuthi ngiphume esikoleni yosebenzi ukuze umndeni wami ukwazi ukuphila ilokho kube ngafunda nje ngabe nguthi
0: eyi ngizwa kahle
6: nguthi kakhulu
0: sibonga kakhulu
6: kwenzeka lokho ke empilweni yami ukuthi abazali bami babeswele ngangibona nami ukuthi baswele bayathanda isimo esiphoqayo esangiphaka ukuthi ke ngihambe ngiyosebenza ngoba nje nami bengiyiphusha ngiphusha ngifundisa nengane zasekhaya ukuthi bafike la bafika khona-ke ngebhadi abanye bashona abanye bayaphila
0: ya
6: ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu dadewethu ya ukubaluleka kwenhlonipho bafethu eyi ivele lokhu ivele njalo inhlonipho uthi hayi khona asihloniphaneni usokhoze nisawubona sawuboni Right, ubaleka-ke lo. So cousin sawubona. So cousin. Okay, right. Right, angazi kwenzakalani-ke la. Nangelaphana-ke laphana ushenge, lapha enkandla usho njalo lapha ku-TikTok lapha Kingslim Sizwe. Uthi kube nje ngayibamba la kuyokulima ngakithi. Ngabe ngingumlimi omkhulu hale ndlela le. Usho njalo laphayana ushenge. So cousin sawubona.
7: Yebo njani?
0: Ngiyaphila mfowethu kamba kahle.
7: Asiphile kwenza xembi sizale emsinga kwamajozi engulu le ngila eSoweto eJabulani Hostel.
0: Nazoka mfowethu.
7: Yey mina ukube nje ngangizuma lethi mntanami imali yabekwa mhlambe ngabe ngude manje. Hey manje yabona ukuthanda izinto ezimnandi. Ngathi ngithi ngiyaqala nje ukubeka imali ngiyabona nakhona kubekeki kahle ngoba umuntu akalalelanga ukuthi imali yongile.
0: Yeah. Hey mfowethu. Hayi ubaleka kwema ukonga imali madododa. Hayi lungile siyabonga kakhulu mfowethu.
7: Siyabonga ngimphilo khozini.
0: Tyango mfowethu siyabonga.
7: Yebo.
0: Hey angazi ukubaleka kwale nto angazi ukuthi kulabo abasilandelana njengoba singobhuti nje noma singobaba ukuthi singabatshela kanjani te bafethu. Ningawe emgodini onke nathi sawa kona. Ey lokho yimali bafethu. Ey. Hey khona so cousin sawubona. Alright so balekile lo. So cousin sawubona. Yaphila mfowethu kuhamba kahle.
8: Hayi ngiyaphila ngokucela.
0: Awu, ngibiza ngiyasabela nje.
8: Ya. Yabona nje ukuthi ngale nto ngafunda kahle. Manje ngabe ngabe ngasiyela isikole ngabatshena ngathi funa ukusebenza manje. Bona esikoleni ngangekho godi kahle. Ngabe batshena abantu basekhaya hayi bangishayela ipasi ngosebenza. Ngabe ngisebenza kahle kabe. Manje ngiyasebenza uNkulunkulu phela ngumjezisi.
0: Yeah.
8: Kodwa ngihambe ngabe ngaphezulu ukusebenza mhlambe ngabe nje ubanga no-president hand lapha
0: manje ngoba phela kuyafundeka nje nomusa omdala kubambeni
8: oh ngeke manje sengumdala kakhulu ngoba
0: sengiyakosisinento
8: manje
0: ngeke ukufundela hey abantu bafunda siyazi thina amakhehla afunde esemadala impela nawe nje usengenzeka
8: akuyathi bona sibhukuzela kanjalo ukuthi sizozama mhlawumbe next year
0: ya impela injalo
8: ngiyabonga futhi wami ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga right hayi impela funa uzufe impela nje hayi ngithi usumdala awusafuni noma usumdala ngeke bakwethu so cause nisawubona
9: yamsiza
0: yaphila mfowethu
9: ukhuluma noBrent Ovenkani
0: nazoka
9: kuyashwana mina kube ngangiyisela nomzomkhulu kube ngangiyisela uma wawuthole uma wawuhlaya
0: awuthole
9: uma wawuhlaya nje uthi uthole kanjani noma lesibani bani yini uthole njalo ungatholi imali ngayiqosha indlela ngiyilahle kube ngangiyisela ngabe kunogesinela nomzomkhulu ajabavu awunagesi bathi angifaka ugesi wey'nyokanywa lutho kube ngafusa ukusela ngabe ngiyisela kunogesi inqaba senoke sengenye kanye uma ufuna ukusela ngabe nginokhiswa wami nakhadlela manje anginankinga ngabe iphothi ungebi uma ungebi wayengishayile ukuthi ucotholile amasela nje inqaba kube ngabe uzokusela ngabe kunogesi nje ngoba sifakise kanje anginandaba nawo nomakhadlela inqaba nomthi amen uprojekt wekhadi yasiyo intulwe ngange uje ufundileyo nokho amen
0: njanga sebonga mfethu Shonjali nchisa la pute ubusela ye iti nje bongo uti ya bambelela lapu utaikon ya fundu suti inga abi isela yona ishonjali la pana nchisa la pa ewa kube kustumele kene mkafaza la pa kwa tapu eto 079-163-9874 sponu tubani la ote wa paula kwa tapu eto apamitis wile kene ingwin
10: saubona saubona msizi ukuma na kusi panashange Say how we can reach it on. Says Quella Mika and if on the seaway, nje opening irrespect a old woman to give Shoni Pengi Mazoo ban. Footing a bala lelang and bella bazard lap or wooding and bella umuntu, and as a song is cutting melum nig in the way ake, Gunga umnan and gaum dala gotaji, finalum nig in the way ake, lap on jingaf on the swagger leg on a window. Kepha ke msizi nami kukhona lapha engingabalalelanga khona abazali uma bethi nje ihambo yesikoleni angikwazanga ukubalalela ngoba ngafunda ngagcina halfway lapho ke senginokuyisola ngoba manje ngiye ngibona ukuthi kuningi engabe empilweni ngikwenzile futhi ngabe kungiphumelelisile nje njenganakho nje ukutshala ngiye ngibona ukuthi uma ngitshala iy'tshalo zami ziyakhona ukuthi zikhule ngendlela enhle e-right ubona ukuthi ngingakwazi nanokudayisa ngiye ngithi uma ngibheka ngibona ukuthi ngomthetho imfundo labe ngiyidinga ngoba mhlawumbe ngabe kukhulunywa mhlawumpo ukuthi mhlawumbe nginensimu nje impela enkulu mhlawumbe ngigcine sengiba neplaza nyana ngikwazi ukuthi ngivuse ibhizinisi kodwa ngokungalaleli kabazali ngokuthi bengitshele bethi enza ukuthi nokuthi lokho kwangifaka enkingeni ngiyabonga msizi
0: ukukhuluma
10: nokusiphana shange ngise how we can reach it so
0: tyango siyabonga mfethu sithi uperformule kancane masibuye ngala siyobheka futhi incingo zakho sobheka phala kwakho 0791639874 mawuthi kanjani kanjani ufisa ungihlaba ngocingo 0862437 sifedela wena ukube ngabamba lokhu ngisafundisa ngisamncane ngabe impili kuphi manje bathi utanya nomawelele bathi hola sibali hola sibali msusheka manje ishakalolunye phambi kwehora lesibili msazana kukhoza

0: Tanya featuring Mawelele uthi all is man umsazwe na Kukhozi FM. Msusi njamanje isikhombisa phambi kwehora lesibili. Ngingakutshela ngathi uma sithi cabanga kwehora lesibili sayishintsha lento sayijika lento. Ngoba sike sesiyihora lokugcina sifaka omunye umfutho mnitsho njalo ke laphana ke uTanya noMawelele bathi all is man. Hayi nange laphana ke kuFacebook uTaylor Mdlandla uthi hey wemsizi hawu phela ongifisele ubelated birthday ngizalwa ngey 31 uthi lapha ke endwedwe ningicoshe laphana ke okay stopping ngamati. Sengiyafunda nje futhi ngoba bekuzalwa wena happy birthday futhi. Masazuba khona ke umgazi lo Mathenje uthi hey sengiyalala ke msisi ngoba wena ungifundi. Belungibami namanje ngisasho futhi nibaba ningakhulu ngale ndlela ixaka uSathane. Ngiyacela ngiyithoba kunini ukuthi ungadinwa ungaphele umoya uma ungafundekanga ngalolo suku lolo. Nibaningi ngale ndlela le kodwa ke siyazama ukuthi sinifunde cishe ibe baningana. Ungadinwa nangomusa uma ungafundekanga mfowethu. Hey, simo sike siphoqa nesikhathi kumele sidlule phela. Siqhubekele phambili ngithi. Samsebheka incingweni zethu masithe seqedela wena. Ukube nje ekhaya ngafunda lokho noma esikoleni bangifundisa lokho. Ngakubamba nami noma kube ngangibamba lokho ababengifundisa kona. Ngabe impilo ikuphi? So cause insawubona. Sawubona. Hawu abaleke suphakathi mayini anti but so cause insawubona.
1: Sawubona mthatha.
0: Ngiyaphila mfowethu.
1: Kaphela
0: futhi nazo
1: ngalalela abazali uma bethi angifundi isikole kaze ngabe ngikude kakhulu kumanje angikwazanga ukuqeda isikole ngenxakho kungalaleli ngikhuluma nosomatekisi ongenamali phansi emsingo osukela. Ngiyabonga msakazi
0: dango bethisabanga kakhulu showcase sibona ubani omunye khona la usogozini sawubona
2: msisi sawubona msisi
0: uyaphila baba
2: akaqeke.
0: Awu ngiyasavela nje.
2: Hayi maqhekeke kodwa maqhekeke uyahlupha nje into yokubuthatha lo muntu ukhokhifa. Unhlekelele.
0: Hey kube ngiyabona man phone uthi yena ke hlambeke maye angiboni mina ngawamba nje.
2: Kodwa manje ngidabukela wena umbhobho wakho unhlekelele uzowenza ube manzi lokhu ukhifa ungakuvuma wakho ubuphela ngiyini umuntu umbhobho wakho wena. Ube manzi ngaso sonke isikhathi ngihlekelele
0: ngiqhatha namba phakathi
2: eh ngempela ungakufanele manzi umbhobho wakho ngoba manje nje umuntu unamanga ningamseke wangiqhatha nomntaka baba wathi umntaka baba uyabona nje umntaka baba nje obinyo ufunga senazo nje uqala wawule nyoswe uyayifila umntaka baba ngamakhefu zini wathi yimine engayiqeda ngangifaka isude yedlo benoduda uma mkhize zonde hey labo bantu ngiyabonga ngidabukela wena ngombobo wakho ehhe hayi ukube ngiyabona ngisafunda isikole lapha kwasithebe esankonke lapha ya kuleza khathi eyindala ngisafunda o-63 hawu ngangilimela laphana othisha ngibadayisela amaklabishi lapha kwasithebe esikoleni esidala haw amaklabishi mabe wafuna nje notamthi sonke babe kufuna kimi ukube nje ngaqhubeka ngaleso sikhathi ngabe ngikude manje kakhulu manje kwase kwande abasaleke bakudume ukuthi hayi hambe uyosebenza ufuna uba yifika hambe uyosebenza yini le nto yenza bengasuthi abazali manje ngiye ngibuke ngithi nokubheka ube ngaqhuba naleyo nto ba sengidumile impela njena owu ifothisha lapho umthalane owu bethwe mfana mfana kancalani amanye iqabisi linjani ithi hayi likhona besengiphuthuma ke ngoli ngoba sasakhethiwe kwesikole lapha sigagekile njenge ngibothi hawu ngabe ngikude ngifika kakhulu kabi pho ke akuwasebenza hambe wasebenza ube indoda hayi ngijabule ukulimana lapho lokhu ulimala izinto asinamsebenzi ngezinto yabona nje
0: wabancanana ngicela ukubuza la uyabona mhlawumbe nje ngoba mhlawumbe senibaningana nisho into eyodwa mhlawumbe ungathini kumzali osho manje kumntana wakho ambonayo umntwana ukuthi kukhona into anesiphiwo sayo yesandla mhlawumbe ukhona into akwazi ukuyenza ngesandla ngoba ngithi phela manje sokuba khona iy'kole la kuthiwa khona uyakwazi ukuyofundela into yesandla mhlawumbe wamgqugquzela uthini uyambona umntwana uthi umntwana ugudi mhlawumbe iplanga umntwana ugudi uyatshala noma ngabe ungamgqugquzela umthini umzali olalele njengamanje
2: umsizi impotho ngamgqugquzela kakhulu kabi ngithi akamthanda impela amkhuthaze naye angayigxeki into esuke yenza ngoba manje useshe esibona ukuthi ingane ngibonise encane ukuthi iyokwenza into ethile siyikhulise umzali njona engane nesiphiwo nje oyibonako ukuthi nesiphiwo ngabe yenzani ibaze ugqoko igqugquzele impela yenze njani ingane yilokhu nalokhu ekuthandako igqugquzele wena mzali uyiphaphe thina kwakuseyilesa sikhathi esidala abazali bethu babengakaboni kahle ngemfundo bengakakhanyiselwa ngingasho njalo ukuthi abazali bethu babengakakhanyiselwa ngemfundo thinoba kekho wayekuhlela nje ngemfundo wawuphuma nje wawusebenza kube mnandi nje kahle kakhulu awu siyasebenza umfana wami sesethe kunokusebenza lo domestic
0: ya nokulungile siyabonga baba
2: siyabonga kakhulu baba uncanani
0: tyanga siyabonga baba uncanani Hey bafuthi ya sikhuluma ngokubaluleka ukuthi yebo nemfundo kodwa mhlawumbe umntwana umbheke ukuthi mhlawumbe uphiwe yena esikole noma mhlawumbe uphiwe ngesandla yabo ngoba khona bathina ama TVET o vocational yabo zonke lezi zinto lezi zabafundi abaphiwe ke ezandleni so cause insawubona
3: ninjani msisi
0: ngiyaphila mfuthi kuhamba kahle
3: khamba kahle ukhuluma nokhayelihlo kamtshali emntubantu bakankombozo Yeah, uyabo nje msizi mina nje njengami.
0: Yeah.
3: Ngabe ngikude nempilo ukube angaze akangaze ngize ngibanje ukugula isikhathi eside.
0: Hawu mfowethu.
3: Bengifunda nje ngigula nile nkinga la sifubeni kubuhlungu sifubeni kushisa bengiphazamiseka nje efundweni zami. Ngabe ngikude nje msizi nempilo ukuba angikaze ngize ngibambeke esikoleni.
0: Ah mfowethu, yezwa awu madod. Ngese kodwa mfowethu eyi akusenani, hey madod.
3: Hey namanje nje nalento lena isangibambile namanje, namanje ngisagula namanje. Ikhlunga ipheli lento kade yangiqala.
0: Hey mfowethu, hey lungile mfowethu kodwa ke ngoba usaphila mfowethu mhlawumbe lisakhona ithuba lokuthi ufunde mfowethu.
3: Yeah.
0: Unjani mfowethu, siyabonga kakhulu.
3: Akubonga mina msisi.
0: Yankos, thank you. Right. Hlambe ke ake sidlule ngala ngoba vele selibumbene hora lesibili sekuhilo ndawo.
4: Hey Mr. DJ.
5: Olwa bancane nabadala.
6: Bathini bona?
5: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobo. Wena nje bambelela emaphikweni oKhozi FM. Msizi maphumulo uKhozi FM. Luhamba phambili.
0: All right, sekuyilo nkathi. Mzuzu njengamanje munye libumbene hora resibili khona lomsazo la Khozi FM. Sithi hora lokugcina ngcike manje senzani na? Senza ama snacks okugcina ngci. Ayikhona bathi ke yaqalile yagqilaza le nto esiqedele kusihloko sethu. La sithi khona hashtag qedele wena. Yeah. Uma ngabe ekhaya ngabamba ukuthi noma esikoleni ngesikhathi bengifundisa ukube ngakubamba. Noma kube ngafundiswa lokho ekhaya impilo ngabe ikuphi na masethe siqedela wena
7: sawubona msisi ukhuluma noTenzi wakwaZulu kwaNongoma kaManomcana nami ukube amhloniphanga umpeni